0: normal man nga usa sa usa ka kuan ba matawag na to okay. usa ka event adunay technical problem
1: yes oo
0: sa sakyanan adunay guba so ingon ana repair and maintenance all the way sa city gitagaan na siya og pagtagad nga kanang dihang dapita mayor adunay tulo og di kanang kuan og kusog nagyug kayo dili ka basta ra atong kanang drainage sa babaw kanang tubo mao na nga adunay leaking di pangitag na ah dapita kay natuluan ang usa ka stool niya grabe pa no maingon sila nga nagbaha ka kuno taka ra mag istorya dai
1: oh unya pa na siya ang tubig nga gikan sa atop so kanang sa, tungod sa ulan so mubandas atop so naa na siya drainage padulong sa ubos kay pila na ka story lima
2: Five stories
1: ang C3 niya dako kaayo na siya nga kuan mall no so ang drainage gikan sa taas ang dinagayday sa ulan gikan sa langit padulong sa ubos so naa siya drainage so gitaklo ba na siya pod namay taklob so tungod sa kakusog sa bulog sa tubig so ning kuan na siya nilagput ba katubitong dito ni mo abrihan sa explanation ni Mayor Sami dito niya dito ablihan dito ni mo polkogo nung mayo tong makabaraon niya mautoy ning explode mao nga bawas ang tubig nga nahimong ning baha dito sa ubos sa nga bahin sa C3 dili hugaw kay gikan sa atop
0: gikan sa tubig, sa ulan.
1: Dili gikan sa comfort rooms. So atong buti atong kuano na ipasabot, ipaklaro kana nga isyu gamay kaayo. Dili na unta namo na daginuton, pero gipadako og gipadako gayud nila sama sa inyong bahay, ang inyong bahay o inyong house. Bagig kapo na itulo sa sulod sa dugay na kaayong panahon. In anak ra wa na me time.
0: Oh, yun ana ha. Among gipasabot og sa previous nga interview ni Mayor Samico sa live, iyang gitubag ang balik-balik ng mga isyo. Unya kani ilang mga spokesperson wa pa gyud katubag kun sa status anang mga puthaw nga nagbarog diha sa Dao Complex. Hangtod karon wa gyud katubag. Hoy, tubaga taw na ninyo oy. Kay unsay pangutana nyo diri among tubagon? Kamo di gimo kabalo mo tubag. Masaman. Maglisod mo og tubag kay humana na withdraw na ang kwarta. Oh, kanara.
1: Maglisod og tubag sa klarong pagkaistorya kay dili man mo katubag sa kamatuoran. Kay sakit ang kamatuoran. Dawatan na lang ninyo ang kamatuoran nga sakit aron pud mo mo-grow pud mo diha. Mulambo pud mo diha.
0: Mao na kani lang sa tanang naminaw karon, mga driver og bao-bao tricycle sulod mo diha sa Dao Provincial compound kanang nay mga puthaw gabarog kanang Sambanga del Sur Museum kuno nay puthaw di ang nagbarog
1: balik na punta unsa
0: status ni ana way back 2022 hangtod karon 2026 na nganong wa pa mahuman ni atong nahibaw-an duha di na kabidingan pilay kantidad sa bilyones milyones nga kwarta ang na dapat ni ana nganong wa paghapon na human. Tubaganin nyo! Paghapon mo katubog sa mong pangutana!
1: Wala tayo time, Dodge!
0: Wala tayo kong oras. Magpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan. Ako ang higala sa kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Singalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council na adya si City Councilor Jigera Riusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Asidilio. Ako sa Redrio Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
3: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Tatay?
6: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest.

John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 101.3.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan jud nga nagyud say ka usaban.
5: Taas din ang sugar si mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result.
5: Uning baba
4: na. Baba na. Gikan mo ko diha.
3: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This song is brought to you by
2: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang samasamang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
1: A difference you can hear. A difference you can feel.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban. Adara po sa imong, ang imong Mr. Panyawan alang sa paghatag ganimo sa mga impormasyong makahatag o pag-abre sa mga unahuna. Aron ka ng atong lawas, igsuon, atong matabangan, ilabi na sa atong kanunay ng mga gingbohaton. Sa mga kaigsuonan nato niya karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa kalawasan sanding na karon sa mga produktong herbal so SED Marketing nga napamatudaan nga dunay yung mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan. Aga to ang SED Panyawan with garlic. Aga to ang Panyawan Capsule nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Aduna pud kitay SED Kogon Herbal Capsule ang naginusarang klase sa kapsula karon sa mga marketing suon or sa mga butika nga adunay gahom sa kogon plant. Aduna pud kini siya banaba ug usab makabuhay kun panyawan. Aga to apod nga liniment dili pud kalimtan igsuon ang milagrosong klase sa haplas sa SED Marketing. Ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma aduna kani tulo ka mga sangkap nga makatabang sa atong kalawasan, ang methyl salicylate, ang camphor ug usab ang menthol. Pinaagi na nang igalag igsuon wagtang bisag unsang matang sa mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kanapan nangritan mga panuhot, mga katul-katul sa panit, adunay mga bikil sa ato mga kabukugan sama sa mga arthritis, magkaangkon sa kanang rheumatism, sulbad ka na sa SED liniment oil. Kung ikaw po digsuon, may pagkahili ka sa kape at imanay kanunay, aduna kita'y kapeng makatabang. Ang SED Panyawan Coffee Mix with mangosteen and of course panyawan. Aduna po kanina siya cinnamon o kusap kanina tawag na itong maistapol con purple corn. Nindot kaya nga klase nga kape igsuon kay dili gini siya ang kumon nga kape nga imong ginainom na sulabihan katamis kayo nga hinungdan hinuon sa pagsaka sa imong sugar level. O baka pag-angkon pa nimo sa pagkadaos imong mga ngipon o pag-angkon sa kanang ginatawag na itong hyperacidity. Gumikan kay taas o creamer. Kaning ato purong herbal. Aduna kaya siya igahom sa panyawan ang kapait nini. Ugusab ang katamis sa mangosteen. Inabi na ay mga sangkap nga cinnamon o ugusab kaning ginatawag na itong purple corn. Nga na kung ikatabang alang sa katong mga adunay cholesterol, adunay high blood pressure, adunay diabetes. No? Makainom ng kape ang diabetes gumikan kay kanisya sama sa kong ikaingon purong herbal nga klase nga kape. Bueno mga higalang igsoon, karong adlaw pag-isgutan nato kining usa ka matang sa balatian nga sagad nga maigo ang mga diabetic patients. Kining ginatawag nato diabetic kidney. Kabalo ba kay higalang igsoon nga tungod sa kataas sa sugar level nimo sa imong dugo, kining atong dugo manggun mo pass by ni sa ato ang mga liver sa atong atay, no? O usab sa ato ang mga ginatawag nga mga kidney. Kining atong kidney o atay parehas ra ni silang trabaho ang paglimpyo sa atong mga dugo. Apan si kidney mas more siya sa mga ginatawag nato nga mga ginakaon nato. So kung kita kanunay kita nagakaon sa mga matamison nga mga klase nga mga pagkaon, dili kita nagahatag og pagtagad sa ato ang disiplina, no? Delikado nga magtaas pud ang sugar level nato. And then ang usa sa mga pinakalabing unang maigo nining atong diabetes mao kining atong mga kidneys. Mo nang importante nga atong pagatagaag pagtagad kay posible nga makaangkon kita o ginatawag og diabetic kidney. Ang diabetic kidney mga higalang igsuon ang pagkaguba sa imuhang mga kidneys gumikan sa kataas sa sugar level nimo. Posible man gud nga mukagar or kanang mugahi ang atong mga kidney og dili na siya maka-function properly gumikan kay aduna nay pagkaguba sa imong kidney. Usa kaning chronic condition nga mahitabo sa mga diabetes or diabetic patients nga ginadamage niya ang atong mga kidneys nga posibleng mag-lead sa ginatawag na itong chronic kidney disease or CKD. And of course, kung panalitan sobra na kayong pagkaguba sa ato ang mga kidney, posibleng matawag na kini og end stage nga renal disease or kining ginatawag na ito nga pagkaguba sa ato ang kidney na or kidney failure. Para malikayan ang pagkaguba sa atong mga kidney, kinahanglan nga doon na kita'y pagtabang sa atong mga kagalingong kalawasan. Ang pag-angkon sa ato ang produktong herbal sa SED Marketing, ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, dakog ay katabang aron sa pagpahiuli sa ato ang problema sa kidney. Timani kanunay nga basta lamang makaangkon kita sa mas maayong kalawasan. Sandig na kita karon sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. Gumikan kay kinisya na pamatud ang makatabang sa atong kalawasan.

9:04 in the morning, we're on our second stretch of the morning bell right here on 106.3 Bell FM. It's Up Dharma Down with Tadhana. Nakatadhana naman ako, mas stress sa ulan. Diyos ko. Pila na ni Imrog isang simana, naning sunod-sunod ang ulan, no? Pero wala lagi tayo choice. Ingon to ako ang nasakyan nga driver sa bao-bao. Ma'am, wala dito tayo mahimuan ang ulan, ma'am. Wala dito tayo mahimu.

0: difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas, a las 9:30.
3: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
4: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh jabiti gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
4: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko. Mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako. Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kuno'y Davao del Sur. 40.

34 minutes after 9 in the morning. It's of course Stefan Speaks for you with Out of My League, only here on the Morning Bell. Hi! Good morning daw kay June Mark Manisan, Mari G. Behasa, Ace Chavez sa Tagalugan family. Good morning, hello kay... hello sa Tagayon family, Malmis family, Tagarda family, Pagalanan family. This is coming from Aljun na Mukatkat. Nga gipa bulyuman daw gayo ang iyahang radyo diha sa Purok, unsa ni nga Purok? Purok Orchid sa Bati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Good morning sa mga silingan ni Aljun na Mukatkat. Nga naminaw karon, may buntag din yung tanan. Walay baha diha sa inyong ano? Walay baha diha sa Purok Orchid, no? Dili mo baha on diha, Jun? Mabalhin na lang siguro mi diha, Jun. Mabalhin na lang siguro ang gid mi ano yung kanang taas nga lugar para dili ni mo sa mong tugkulot niya akong buhok each time nga mag-ulan. Sa mga nagbiyahe kay karon may buntag, kumusta ang biyahe? Hopefully wala pa kaulan. Hopefully tama ra na siya sa dagom-dagom ug mag-ulan magani. Di lang siguro kusog, no? Pwede mo hangyo. Pwede sabta mo hangyo, pero wa gyud tay mahimo. Mag-amping lang, especially sa atong mga drivers. Apila na lang nato ug apil na ang mga konduktor. Kusab-an ra ba ko kas ang anong driver ang gidaw lagi akong igrit oi labot daw. Ilabot ang konduktor. Sorry na good. Ang driver gang konduktor. Kana, sapay kauban sa driver. Ayaw mga pasahero. O, kana, sige. Ay, mukhalit ang reklamo. Anyway, 9:36 in the morning. Here's David Cook with Always Be My Baby. Right here on The Morning Bell.

0: 96.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang

9:51 in the morning. Hello and good morning diha sa Ginilan, Lower Tungawan. Hello daw sa iyang family. Hi daw sa iyang auntie nga si Florinda de la Rosa. Good morning. Hello sa iyang lola Nasi Teresita Midel, sa iyang mama nga si Josephine Castello, o sa iyang igagaw nga si Florante de la Rosa, apil na iyang uncle nga si Ruben de la Rosa. This is coming from Joey Castello. Thanks a lot, Joey, for listening our friends diha sa Tungawan, and also sa mga friends nato diri sa San Pedro, sa Santiago, sa Santa Lucia, of course, nga de Minaw sa Bell diri sa Tuburan. Good morning. Hi sa mga taga Aurora, akong beshi na Minaw baron. Pero padulong na to duty akong beshi. Good morning though. 9:51 in the morning, padayon ta sa ato mga music diri sa 106.3 Bell FM.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kapag di kabalgada, anian ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Dakpan sa mga otoridad ang usa ka 49 anyos nga pinangita sa balaod nga nagikan sa Dinas Zamboanga del Sur og nadakpan dito sa Setyo Isoco, Barangay Banali, Senator Nino Aquino Sultan Kudarante. Ang dinakpan na pag-aos sa warrant of arrest pinagi sa RTC 9 Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur na pinitsahan og July 10, 2026 sa man nga nakalapa Section 5 Paragraph A na doon ikalabtan ang Section 6 Paragraph A sa Republic Act 9262 kung paglapas sa katungod sa mga kaubayinan. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Senator Ninoy Aquino Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, Alas Jess. Ako si Bagting, Desisyon de Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

Rana for you with kung akin ang mundo ibibigay lahat. Kaso hindi sa akin. Kaya lang, pwede ko para ibibigay ang pagmamahal ko, diba? Ayan, siya dili na kinahanglan at tuon pang kalibutan para makahatag dagugma sa ato ang mga minamahal na mga tao sa ating palibot. Hatagan nato sila panahon, hatagan nato sila respeto, at hatagan nato sila sug oras sa, you know, pipila ka oras sa isa ka adlaw, isan unsa ta ka busy, ma-appreciate na sa imuhang kuan, himuang minahal. At least nag kuan gyud ka ba, nag effort gyud. Dili na ta kinahanglan ihatag ang kalibutan, pero sometimes mo man itong gusto, tanan nga gusto sa ato ang minahal atong ihatag, apil na ang kalibutan lagi na dili man ako masuko ang may ikaw tag iya mo ganito yang gingon kung akin ang mundo. Nagigaway pag sa kanta, kung akin ang mundo, so kabugat og bitbito na itong kalibutan. Oy, pansaon na lang man, kung akin ang mundo, ang isang tao magiging mundo mo na pag mahal na mahal mo. Kaya alagaan mong mabuti para na kay imuhang kalibutan. Wala kay laing wala kay laing kaengkwentro, imuha ra gyud na. And hopefully that mundo will also appreciate all the love and the care and the time nga iyahang nadawat gikan nimo, no? Ingon ana unta, dilipay na unta kay tanaran. 10:07 in the morning. Here's Jono Gibbs with Fallen.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Winak, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung sa aming mga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, biwa pa man gito'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, ganyo naman ako, diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pag ko nimo. Asa man dito, nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsal Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Nakoy pulit, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Imo lang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
7: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
9: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Said Health Report. Health Report.
3: Tataki ko. O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hubong konti il. Maghigda rin yung gobyerme kay Ogitulog na ko. Kuwan man sa ka ng hubong masag maayo. Hindi na inuman po na ako sin panyawan with magustin every meal. Lantan o mga doka simana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Nakadrive na kong mot. O sa mga kakita ninyo na. So lagi lang ninyo ng sin panyawan with magustin sa sin marketing kay distin and probin nyo na sa kuwa sa kuwang sitwasyon nga nagyan. Ako dyan na napamatudan nga makaayo dyan siya. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
4: Sed Panyawan Plus, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon ragyon. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sa

10:54 in the morning. This dream house is just as long as I've got you right here on the Morning Bell. I hope your Monday is a-okay. Bisan pa sa medyo dili pud siya ingon nga very cloudy, pero na tendency ani mag-ulan. Kay ulan nun, ingon sila August ulan manggihapon guna until September, so ingon ana na lang na siya. Bisan pa gusto unta nato nga Sunday pandaron kay maka-rest pa, pero naatoy kuan long weekend ninyo para ninyo kay trabaho ra mga gihapon ming Sabado, bisan pag holiday mo, bisan pa og Sabado, trabaho ra mga gihapon mi. So ana na lang iplano na lang daan yung mga lakaw as early as now, kay naatoy long weekend nga mga rag third week of this month. Anyway, mura to siya. Di pa man tama ka long weekend, Lunes pa man ron. So, amping na lang. Enjoy the rest of your Monday. Sige lang, Monday bitaw ron. Kay sa pila ka adlaw, Friday na magbon. Mura yun na yatong ihapon. Yun ang Lunes, mag-ihapon po tayo kanusam itong Biyernes. Sorry. Amping kanunay. And keep it right here on 106.3 Bell FM. God bless you. Hello to the Pilare family and to the Bershana family, the SSN Pablo.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Junior, taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakap

0: 10. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.3.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gid ko sa Sid Panya 1 Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 12 y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay. Nag,
5: ha, bukid sa kulian?
6: O kato ganing, ano nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naiyahay?
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga marit. Magrapagid ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsun po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
5: Pili pa ka namin mulay?
6: Siyon.
5: Pilido?
6: Alberto.
5: Pili mo edad?
6: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Kapoy na sa gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og support. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.2

0: 106.7 FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Patay ang usa ka motorista humanaligsan sa usa ka rural bus sa barangay Daap, Sangali, Zamboanga City. Sumala sa mga saksi, nagmaniho ang biktima sa iyang motorsiklo sa dihang nawadaan kini o kontrol o naaksidente. Tungod sa kakusok sa impact, labay kini ngadto sa Picas Lane, diin miagi ang rural bus o naligsan ang biktima. May nungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Inyo na bati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Bayntin Wabe Chiril Unyo at Liraz. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
2: 106.3.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink mo. Ridley.
2: Ang sarap.

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: So players, kayo naman na may pagkakataong manalo ang three numbers nyo. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumblito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang 3D Lotto winning numbers. The first number, 7. The second number, 8. And the third number, 2. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 7, 8, and 2 in exact order.
1: 106.L. BBC.lit. Balita.
2: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan ni ana ang BBC Daklit Balita alas 2. Patay ang usa ka 25 anyos nga motorista nga taga Tigbao, Zamboanga del Sur, human mibangga sa metal road signage dool sa tulay nga giayo pa sa may barangay Bulanit, Labangan, Zamboanga del Sur, alas 12:38 kaganihang kadlawon, Agosto 3, 2026. Nakaangkon ang biktima og grabing samad sa ulo o gideklara kining patay diha mismo sa lugar. Ang nahiskutang biktima na nakaroon sa funeral home. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan. 106.L. Radio.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.3. Uy nak, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
7: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Hey, nay uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
8: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
7: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
8: Nay, uy, na problemahan na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
7: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas og sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas high tang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.5

0: break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili ko di man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing, new packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado nga bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106 points.

0: 96.2
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. So di ang nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagdi kabalkada aniana BBC Daklit Balita alas 4. Nimando ang Department of Labor and Employment o DOLE nga ang mga batang ubos sa 15 anyos nga moapil sa vlogs, live streams, digital advertisements ug uban pang online content kinahanglan na og work permit. Ginasikan sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026 ang mga ginikanan ng legal guardian o employer kinahanglang musunod sa mga balaod nga nagpanalipos sa mga batang nagtrabaho sa entertainment o digital media. Mato sa DOLE, ang maunglakang gitumong aron mapanalipdan ang kaayuhan, kaluwasan o katungod sa mga batang nag-apil sa content creation o uban pang kalihukan sa media. BBC Daklit Balita alas 4, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.3. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
0: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106 points.
1: Said celebrity beauty soap.
2: Said celebrity beauty soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Isang masaya at maswerteng hapon, Lotto Philippines! Today is Monday, August 3, 2026. As we start a brand new week, let's kick off with excitement, good vibes, and another chance to win amazing prizes. Nagsimula na ang arangkada ng papremyo ng 2D Lotto and 3D Lotto kaninang alas 2 ng hapon. At itutuloy natin yan dito sa 5 PM draw. So get ready with your tickets and start manifesting the win. At sa mas dumarami pang Lotto fans, it would also be nice to know na hindi lang kayo ang panalo dito. Sa bawat ticket po na binibili ninyo, katumbas nito ay ambag sa charitable programs ng PCSO. Kaya hindi pa man tayo nagsisimulang maglaro, sure winner na agad ang mga kababayan nating nabibigyan ng tulong ng PCSO. Kaya naman, araw-araw at gabi-gabi nyo kaming samahang maglaro, manalo at magkawanggawa. Alright, ready na ang mga papremyo para sa 5 PM draw at kami rin dito sa draw court, handa ng magpapremyo. Kasama natin this afternoon ang ilang Lotto players who will be our panel of judges. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning for all our Lotto players, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. For the highlights of this activity, please watch this.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Numbers nyo na kaya ang suswertehin ngayong 5 PM draw. Alam pong excited na rin kayong malaman yan, kaya tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, kayo ang bibida sa first game natin. For only 10 pesos per combination, you win 4,000 pesos if your two numbers match our 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Reminder po sa lahat, 18 years old and above lang ang maaring maglaro at manalo sa anumang PCSO game. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 10. And the second number is 10. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 10. And 10. Isusunod na natin ang panalong dala ng 3D Lotto Games sa aming pagbabalik.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR Matic. Lotomatic.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: ana? Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni ano pa murag magpangita na ka
1: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya
2: so karon gibintay na lang nimo
1: gibintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon nako gyud kayo diferensya gyud salamat
0: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Virginia.
1: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

0: mulheres. A Mariana Poça, BSBJ 75 Banting AM, at DXA 106.3 Bell FM. Ang pag-usapan po natin ngayon itong mainit na paksilika. Pati nga may mga mataas na opisyal na ating gobyerno, hindi maintindihan to. Kaya siguro, itong araw na ito, pag-usapan natin, ano ba yung paksilika na yan? Alam natin sa Biblia, may pinatawag niya Pax Romana, Roman Peace. Ano ito po talaga yung Pax Romana? Pax Silicaya. Alam po ninyo, ito po ay binubuo ng mga 30 na bansa, mahigit. Nauna po doon ang United States, Japan, South Korea, United Kingdom. Isama muna ang mga member ng European Union. Ang mission po niya ay gumawa ng AI at computer chips dito po sa Pilipinas para hindi na tayo umasa sa China. Alam po ba ninyo yung nickel production ng Pilipinas at Indonesia combined na importante po paggawa ng chips, 78% po ay nagkakaling sa ating bansa at Indonesia. Kaya Indonesia may plano din gawa ng Pax Silica. Ang tanong, saan gagawin? Doon po sa Clark City. Yung Clark City na yun ang dating Clark Air Base na ginawang sa batas na basis conversion ay naging pwedeng maging site ng negosyo. Importante ang mga importanteng programa ng gobyerno. Iyon po ang trabaho ng BCDA. Basis Conversion and Development Authority. Dapat po na dating kampo ng Amerikano na iniwanan nila ay gagawin po na productive civilian uses, saying this pa, into a productive civilian uses. Ito na po yun. Ito yung Pax Silica. Para ang totoo, para hindi na tayo umasa sa China. At isa pa, ang gumagawa ngayon ng mga microchips ay ang bansang Taiwan. Kaya lang, maliit ang Taiwan at palagi pong tinatakot ng Communist China. So, maliit po yan. Marapit. Katulad ng ginagawa ng mga China o Communist China, government ng Communist China, sa ating West Philippine Sea, na tinatawag ang ating mga mangisda. Ito pong Clark City ay meron pong 9,450 hectares. 9,450 hectares. Ang mga gabi dito ay only 1,600 hectares. Kung pupunta po kayo sa Clark City, nanggaling po ako nung 2 weeks ago, pero tubugin din ako sa aming anniversary sa Aquila Leyes Fraternity, baka hindi pa po maluwag. Maski pa naman pala mga Amerikano, mayroon po mga katutuburon, mga ita, ay pinapayagan tumira, maski base ng Amerikano. At hanggang ngayon, ganun din. Hindi po ito sakot ng LGU. Ito po ay talagang ginawa ng ating gobyerno na maging isang to attract local and foreign investment, develop industrial park, business district, logistic hubs to generate employment and economic activity. Ito lang po yun. Kung nangiginip po kayo sa SONA, hinabi po ni President Marcos ay pag-usapan na sa kasama si President Trump na yung may Amerika na tayo ang mag-host itong Pax Silica. May mga concern ang mga kababayan natin. One, baka mamaya walang pakinabang ang mga Pilipino. Sinabi nga ni President Marcos sa kanyang SONA, mga almost a million Pilipinos may kinabang. Kasama na rin siyempre ang paghinto ng pag-export ng mga raw materials lalo na sa China. So yung rin na nanggagaling sa Espanya sa atin, lalo na sa Sambales, ay doon na po ipaprocess sa Clark City. At tayo na po ang bibiranda niyan. So ibig sabihin, hindi lang katulad ngayon pa na eh. Andito nga sa atin mga mapapatigil po na mag-usapan natin. Yung gano'n sa diwal-wal, yung mga illegal. Ba't ano yung mga China? May insert na huli. Bakit? Kapag panahin pong gulog, mineral rich from Pilipinas. Kaya isent to si step na na maging industrialized country po tayo. One step. Bakit? Ano sinasabi dito sa silica? Sa silica. Sabi dito, ang mga all minerals ay hindi na dapat ibibenta. Dito na ipoprocess sa ating bansa. Siyempre, kikita po tayo na. Mas laking kikita natin. Diba, at lalabas ay finished product. Hindi na po raw materials. Siguro, magagalit na itong mga nasanay na mayari ng minas na rin na mag-export. Dito po sa Pax Silica sapagkat ang kapital po nito ay $10 billion. Diri nyo, $10 billion. Magkano yan? Bali, $600 billion. So, umpisa pa lang yan. So, di na tayo mag-export sa China. Tayo nang gagawa. In short, we are trying to make ourselves independent, not dependent. Ito po sa hakbang na maka-Pilipino, maka-bayan. At kailangan, sabi nga ng management and section building, kailangan Pilipino kaya mag-iis. Sabagat dito sa ating bansa gagawin. Magkakaroon din ng technology transfer. At siyempre, matitrade din ang mga Pilipino. Sabagat, ang Clark City ay nandito sa Pilipinas. Kung makikinabang Amerikano, mas lalo makikinabang ang mga Pilipino. Now, may mga issue na binabato. Kuryente daw. Totoo naman eh. Sa ngayon, mahal ang ating kuryente. Kung minsan, ibang mga probinsya, magda-blackout pa. Pero pag-usapan natin yung zone. Bakit ang generation na kuryente dito ay tamang-tama lang. Pero kung nakinig kayo sa State of the Nation Address ni President Marcos, may sinabi siya, paggamit ng nuclear energy. Bakit sinabi niya ito? Sabagkat, alam niya, kailangan ng malaking kuryente. Pagpatakbo rito sa Fox Silica. Sabagkat ito po ay hindi natawag na ulap o cloud, kundi panay mga warehouse po ito. At dyan ilalagay yung mga chips na hindi na tayo asa sa ibang bansa. Hindi na po tayo mamomonitor. Pag-usapan natin ang concern, kuryente. Tayo sana ang unang may nuclear plant sa Asia. ASEAN. Panahon ni President Ferdinand Evelyn Marcos, yung tatay po ni Presidente. Kaya lang, namutbol. Kasi nung pumalit ang new administration, si Mrs. Aquino, to the advice of my head, si Gisag Anaroyo, meaning Joke Arroyo, di tinanggap yung Bataan Power Nuclear Plant na dapat magbibigay ng 620 megawatt. Sabagat yung Bataan Nuclear Power Plant yung area, 300 plus hectares po yun. Dapat doon ilalagay 4-5 na nuclear power plant. Sana nangyari na, of course, hindi tinanggap ng Adversary Korea Kino at dinimanda natin, hindi natin tinanggap. Ang resulta, natalo ang Pilipinas. Kaya yung Bataan Power Nuclear Plant, ayun, magandang din provide na po yan. Pero kausap ko, yung mga scientists na nagpapatakbo dyan, si Internes, President Cory Aquino, ay nag-iwan ng 50 million pesos every year para i-retain or maintain ang Bataan Power Nuclear Plant. Pero sa modernong elektrisidad, for example, di kailangan niya 620 megawatt kasi sabi ng mga kaibigan ko scientist sa atomic energy, kailangan pa ng mga 3 o 5 taon para patakbo yan. May solusyon po yan. Tatandaan nyo, kung alam nyo na maraming kong cruise ship, nagpapatakbo po dyan, nuclear power. Lalo na mga submarine. Kasi submarine, kumisa, 1 taon niya sila ng dagat. Hindi nagsusurface. Ha? Pero, mga tao, pwedeng maligo, yung normal, ang buhay niya sila ng dagat. Dagat, ang nuclear power is very unlimited. Saka mura. Yung mga aircraft carrier, ganun din po. As marak yung may research ko ni Mitch Lass. Yung ni Mitch Lass na malaking aircraft carrier. Ang gamit mo ni sabi nila eh, umakabot ng US Navy ni Mitch Lass or General Ford Lass aircraft carrier makes about 400,000 gallons or 1.5 million liters of fresh water every day using onboard desalination and distillation plant. Ayun. Karga-karga nila yung mga makina. Yung tubig dagat, ginagawa ang fresh water para mainom, maligo, malaba. Yun. Sabagat, sa ngayon, meron po moderno technology. One, desalination capacity na pwedeng kuha ng 400,000 gallons a day. Anong technology use? Flash distillation and reverse osmosis. Hindi ko masyado ma-explain yan, but I'm not a scientist, pero sa research course, technology use, P plus distillation and reverse osmosis. Usage breakdown. Sa pag-usapan natin ito, ito ay kapkaya. Support 5,000 crew members for drinking, shower, laundry, plus technical needs like the reactor and steam catapult operation. Ayan. So in short, waste water handling, grab black water, and treated via collect, hold, transfer, or CHT system, and sterilize. Eh, kapkaya po yun. Pag-usawan natin itong Pax Silica. Kasi, yung sabi nila, mahirap yan. Kailangan niya maraming tubig. Okay. May mga niyatawag na moderno, no? Kasi ang AI chips, they are extremely hot, mainit po yan. So, kailangan ng cooling system. Yung mga bansa may yelo, kailangan kukuha na sila ng mga tubig sa dagat kasi yung cooling nila malamig dun eh. Like Iceland, Norway, Finland, Northern Europe. Bira kasi summer dyan, malamig talaga dyan. So, walang problema sa kanila. Now, dito, sa Pilipinas, pwede tayong gumawa ng mga tinatawag na evaporative cooling where the water absorbs the heat, then evaporates into the air, nawawala talaga. At itong facility na ganito, pwedeng kumonsumo ng 5 million gallons a day. Sabi nga nila, sa Tarlac, baka maubusan ng tubig. Alam po ninyo, lalo na yung Sacobia Watershed, yun ang main water source ng Clark City o Clark Air Base doon. Well, ako po ang nag-issue ng ECC ng San Roque Dam. Ang San Roque Dam ay nasa Pangasinan. Pag tumubay po tubig at nagbabawas sa San Roque Dam at nagkaroon ng high tide, China Sea, hindi po bumunta sa dagat na tubig, kundi bumabalik. Umabot ng Tarlac, umabot pa ng Malaysia, misan. Kaya, yun po ang reklamo ng mga tao noon. So, ito ang solusyon. Wala tayo ng tubig, o tubo, from that area, go straight to where? Tarlac City. Pwedeng gumawa rin doon ng parang lamesa with a reservoir para, you know, meron talagang regular supply. Isa yung solusyon. Kung hindi gagawa ng cooling system, sinasabi na mahal. So, dalawang solusyon po yan. Isang ginagawang mechanical at isang natural kakaling sa San Roque Dam. Tayo po yung tubig binabawas. Kung sabi nga nila, sa kung hindi magbabawas, kung lalang ulan, tatlong araw, lubugbo, maraming. Nangyari po yan, kung tatandaan nyo, may isang mall dyan sa Ordaneta, malalim po tubig. Kasi ulan, kasi ba ang pagbawas ng tubig sa San Roque Dam. Now, sa mga options sa cooling system, may tinatawag yung closed-loop liquid cooling. Well, mag-reserve kayo niyan para meron ba yung sagot na hindi basta-basta ito yung tinatawag na recycling ng tubig at recycled reclaimed water. Ayan. Yun po ang mga tinatawag na option para hindi na gumamit ng tubig na ganun kadami. Now, sabi po na ating mahal na Pangulo, ito po ay nakaka-generate naman 1 million job. Okay, maganda. Ha? Sabi nga ng mga Amerikano na po, ba, maganda to. Sabi nga ng Yusam Bago, endless job. Kung bitingnan talaga, kung marami talaga papasok sa Clark City, isang BCDA area, eh, baka sumubay pa ng 1 million. Ano mas manon? That would really generate job to Filipinos. Alangan, kaya ikumpara mo sa Pugo. Sino ba na kinabang sa Pugo? Kumita ba ang Pilipinas? Mayroong katiting. Pero alam na natin sinong pwede kumita yan. At sino na kinabang? Yung mga loko-loko maisip. Bakit loko-loko? Yung iba mga wanted. May mga record, criminal record. At ano? Kita naman nyo, nung andun sa Palawan, Fembio Administration, gano'ng kausado yung mga pulang, yung mga insik. Di ba? May isang insidente sa insik, binuwaan yung punis. Gano'ng kabastos sila. Pero ito iba. The same thing mga kausap natin, at it is within BCD, kaya it will be on board. Kaya nga nakita niya, narinig niyo, si Secretary Chudoro ay humingi ng audit sa BCDA sabagat sa tagal ng panahon, ang na-contribute ng BCDA is only 45 million, billion. E maraming BCDA kung po, pinapatak na po. Pero pa sa Clark, Campion May, Puro Point, na, meron pa sa Subic. Maraming po iba. Pero, ang nabigyan nila is only 45 billion, kaya humingi si Sagat Chudoro, Gibo Juro ng audit, sapagkat under the BCDA law, sila ay dapat mabigay ng pera under Republic Act 7227. Tandaan po nyo. Dapat sila magbigay ng pera para sa ano? Para sa ating Armed Forces of Philippines to support the Armed Forces of Philippines modernization. Kaya nagtatanong si Secretary Chinero, sabagat pag pumasok ito, bilyon-bilyon po ito, ba't pwede po tayong binila ng plano, barko o Braham missile para yung nananakop sa atin. Parang pinag-uusapan yung area natin Scarborough Shoal na sinasakop ng gobyerno ng Communist China. Eh, may pantapat tayo doon. Pwede tayo gumawa ng Artificial Island doon. Kaya siguro yun sa isip ni Secretary Chidoro. Well, ang problema lang, I'll be honest, President Marcos has only less than 2 years left. Ito, pag nagkamali tayo, kumuha ng leader na hindi katulad ang pag-iisip ni President Romualdo Marcos, malamang pati US Philippine Sea ay ibigay na naman. At ito, programang Pax Silica ay mabitin. Katulad na nangyayari sa Bataan Power Nuclear Plant. Kaya, siguro dapat tayo mga Pilipino, magkaroon tayo ng national leader, katulad ng mga Hapon, mga Koreano. Kaya naman natin naiiwan na tayo dahil lang sa ilang tao. They stop one area wherein we could have industrialized long time ago. and that is a nuclear power. Sino ang gandun? Yun lang mga leaders bataan. Pero sayang, sabagat, ang mahal. Kita niyo umalis yung mga malalaking negosyante sa China dahil nga sa kabastusan nila. Saan napunta? Korea, Vietnam, iba at Malaysia. May kukundis Pilipinas. Pagkat mahal ang kuryente natin. Panayin labi ng mga mayayaman na may control sa power generation. Nakakababayan, it's high time. Nang tao noon makinabang. Kita mo, noong last zone ng presidente, pati system laws pinapasa sa ordinaryong Pilipino. Wala na makasalanan yung consumer. Bakit pinapasa? So, let's go nuclear. Mura po yan. Sa ibang bansa nga, kung ang binabayad ng per megawatt, may one, yung is siguro 5 centavos, tayo siguro, per kilowatt, 7 to 10 pesos per kilowatt. Binan nyo ka ng gano'ng baba. Eh, hindi tayo dapat matakot. Dapat tayo matuwa. Kaya finally, yung anak nung una nakaisip ng nuclear power, eh gusto niyang ituloy. At sinabi niya sa ating zona, at itong negosyong kayong mga kontrabida, reklamo kayo ng reklamo, panay pasyan ni President Marcos. Hindi po. Binabalik niya to diplomacy ang pagkakaibigan sa Amerika, Canada, Australia, Japan, Korea, India, United Kingdom, EU. Bakit? Sa bakit talaga, totoo, inapit tayo ng China. Nanalo na tayo sa Permanent Arbitral Maritime Court. Saan ang ating West Philippine Sea, atin. Pero ano pa rin sila, ayaw malis. Siguro it's high time also na itong project na ito, ng mga raw materials na sila nagkikinabang, ay mahinto. At tayo namang Pilipino ang makinabang. At yung mga mayaman na matagal na nakikinabang sa kuryente, ay mahinto rin. It's high time that we have to really go nuclear so that we can attract more investors in this country. Dapat magpasalamat tayo sa Pax Silica. Sabagat itong programa na ito, aside from the revenue that we generate, ito po ang pagkakataon na wala na tayong asahan sa gobyerno ng Communist China. Sino makikinabang? Ang Pilipinas. Ang Pilipino. Kaya, supportahan natin itong Pax Silica. Yung mga issue sinasabi nila, matagal nang pinag-aralan ng gobyerno ng President Marcos. So, bake muna tayo para pumunta tayo sa second phase ng ating The People Should Know.
1: Radio Magbating.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
4: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: 106 points. Radyo
5: Magbating. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
11: Dagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit gyud ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitri times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: 106 points. Radyo Magbating.
0: Sinabi ko nga kanina, ang Clark City ay ang dating Clark Air Base na merong lupain na 9,450 hectares. Kung pumunta po kayo dito sa dating Clark Air Base, malaki pa pong bakante. Siguro nagamit lang ngayon mga 500 hectares lang, the most. At labas po ito sa Kapas. Ang Kapas po ay sa unahan ng, kasi ang entrada ng Clark Air Base ay ang Angeles City. Na medyo malayo-layo po nga yung Kapas Tarlac. Alam na alam ko po yun kasi doon po nabilang yung tatay ko that March. At hindi mapekto yan sa sinabi ko may mga magandang parana para pagamit ng tubig. Na sinabi ko yung mga cooling system, no? Dalawang klase nga yun. Tinatawag na closed loop liquid cooling at recycled drinking water. Saka yung sobrang tubig sa San Roque daw na kung umuulan ay binabawasan nila. Yun ang kunin natin. Gumawa tayo ng isang lamesa dump doon mismo sa area. Ganun mo kalaki yung lamesa dump. Hindi man iabot na isang dangitarya. Nakitari yan. Magbukay tayo doon. Pwede natin ipagpalamig doon sa mga chips na kailangan papalamigin talaga.
6: Next question po from Attorney Paul Resurrection from Makati City.
0: Ah, Attorney Paul Resurrection. Oh.
6: Dahil inaasahang tataas ang pangangailangan sa kuryente ng mga AI data center, ano ang maaaring gawin ng pamahalaan upang matiyak na hindi maapektuhan ang supply at presyo ng kuryente para sa mga Pilipino?
0: Yung moderno kasi, may mga tinatawag nilang mga nuclear power na tinatawag nilang mga compact ang tawag niya, parang maliit lang siya, no? As for example, 30 megawatt, yung ginagawa sa aircraft carrier, pwede mo ilagay yun sa isang na parang enclosed, no? Enclosed, katulad sa patang nuclear plant. Pag may bago naman industry, papasok, kailangan nung kunin eh, dagdagan, another 30. So, meron po mga modernong mga nuclear power plant na pwedeng ilagay kagad as the requirement wants it, no? Hindi po aasa yan sa present o sa Meralco o whatever the present existing power need that we're using. Ang mismong Paxilica ay magkakaroon na sariling power plant. I'm sure it is nuclear, sapagat sinabi na niya ng presidente yan.
6: Next question po from Engineer Darrell Ablasa, UP Diliman College of Mining.
0: No, si Darrell, oh.
6: Ano ang magiging epekto ng paksilika sa industriya ng pagmimina, lalo na sa kasalukuyang pag-export ng mga mineral sa China?
0: Malaki ho. Imbis na export natin sila na raw material, dito na po ipaprocess sa Clark City. Maski anong kwan yan, lalo na yung rare earth. Yung rare earth yun po ang ginagamit para lumamig yung mga mami cell. Nakikita niyo parang pula. Meron po tayo niyan sa Pilipinas. Kaya lang ko mo ay yung mga mayaman natin, mga may mining company, export na export, kumikita sila. Kaya nga, ito, ang worry, sinabi nga ni Professor Magno ng UP, yung monitoring. Well, kung talaga meron tayong seryosong gobyerno, katulad ginagawa ni President Marcos kayo, sana magkaroon din tayo ng presidenting matino ng utak katulad din ni President Marcos. So, mamonitor lahat ang mga mining activities. Ano, kita mo ginawa niya sa Davao, yung mga illegal miners, mga insect, pinahuli niya. Yung mga fake ng mga silver, ng mga hindi bagay, Kaya nasisira yung mga project natin. Pinaready ni Secretary Teodoro. At tayo na mismo gagawa ng mga bakal, tayo na mismo gagawa ng mga chips, tayo mismo ang gagawa ng ano ang kailangan. Wala nang ibang basa mga kinabang dito sa Pilipinas. That would mean industrialization of the Philippines. That was visualized by President Marcos, the old man. Now I'm happy that the son is continuing the vision of the old man. Sana magkaroon tayo ng Marcos the Third. Para, kasi limitado na ang term niya. Baka mamaya, makatulad ito ng Batanyang Repang. Nung sunod, hindi ginamit yung Batanyang Repang. Nagbayad na tayo. Bayad na yan. Hindi ba natin ginagamit?
6: Okay po. Last question na po from Attorney Shulim ng Osamis City.
0: Attorney Lucio Lima.
6: Yes po. Sinasabing ang Paksilika ay isang pro-Pilipino. Ano ang pakinabang nito sa mga ordinaryong Pilipino?
0: Obviously, kung sinabi ng Presidente mga mag-generate ng 1,000 jobs, 1 million jobs, I'm sure 99% or 90 to 99% that are Filipinos. So, syempre, ang ating Bureau of Labor, magbabantay ko sino yung yan. Hindi ito ng pogo, pasok na isip, hindi na monitor. Kaya tama itong ginawa ni President Marcos, inintong niyang pogo. Kita mo, misery ng butika, ganun sila kaabusado. Yan ang problema nung ginawa nung nakarang administrasyon. Ito, totohanan talaga ito. 30 countries banded together to come out with this project. And I'm happy, we should be happy, that it is the Philippines that is hosting this big project. And that will generate billions of pesos to our coffers.
6: Ito po, pahabol na tanong mula po kay Attorney Roy Hendrick Gaib ng Lanao del Norte.
0: Ah, si Roy Gaib. Paborito yata ng isang kaibigan ko .
6: Marami po ang tutol sa Paksilika. Ano ang dapat gawin ng pamahalaan upang mas maintindihan pa ng ordinaryong Pilipino ang Paksilika?
0: Katulad ang ginagawa natin. Information dissemination. At yung mga empleyado ng gobyerno na dapat concern dito, like DTI, DTI o DNR, tungkol sa tubig, electricity, energy, yung ibang mga yung Pilipin, mga official nito, magsasalita na dapat. For example, doon eh, magsalita siya ng mga labor dito, ilang Pilipino. Siyempre, hindi ko kukunti mga dayuhan dyan, pero 90% to more or more will be Pilipino. Tapos, sabihin na din na, tubig ba yan? Maraming tubig makukuha. May mga sistema ng mga bago ngayon. Tapos, naman di ang yung Department of Energy, magsasalita na, madali yan. May mga nga compact na yung mga tinatawag nila nuclear power na pwede ikamit, hindi ninaasa, hindi kagulin itong existing power supply ngayon. So, I think there will come a time that the President Marcos have to tell the people of DINA, the people of Department of Energy, the people of Department of Trade Industry, the people of Labor Employment, for them to open their mouth and to undergo interview in television, radio, or go down to the student, explain to them. Kaya kita nyo, yung nuclear power, hindi masyado naintindihan eh, tinako tayo kasi nangyari sa, pumuntok sa Ukraine. Eh, hindi naman gawa yun. It is not monitored by the International Atomic Energy kasi gawa ng Russia yan. Eh, ito, yung kasing uranium, yung gamit ng uranium, ang kuryente. Pwede rin palakihin niya para lalo lumakas ang kuryente. Ito hindi naman tayo gagawa. Wala din plano gumamit ng atomic energy. Kuryente lang naman natin eh. So, May nangyari ba sa Batanyo ka ba? Pumunta ko bumang Pietro. Wala. Ilang meters ka ang level ng Batanyo Club Harbor. Meron yata ang 100 meters high, elevated. Kaya, yung ginakatukutan natin, alam po ninyo, sa Amerika, 100 plus po ang power nuclear plant, malalaki pa mga dam nila. Ah? At meron ako nakita sa nuclear power plant na sa malapit sa siyudad, sa Rhode Island, New Jersey, New York. Ano lang, hindi takot ng mga tao. Bakit tayo matatakot? Eh, kailangan natin yan. Eh, kung natin kuryente ito, mahal, tapos pag may ninawawal ang kuryente, ang tao pang bumabay, ay kalukuhan. Kaya ito, I'm sure, because this is nuclear power, walang lalabas to. Walang pwede bang nakaw to na sa luntungan ng Clark City po. At wala pong pwedeng guha ng kalukuhan dyan. May tanong pa ba? Wala na, okay. So, punta tayo sa trivia. No? Yung mga trivia din tayo dito. Salamat, Miss Rubio. At trivia, ito. Ubus trivia, saan mo yung trivia natin? Wala yung trivia ko. Trivia. Anong date yun? August? Ba't na dito? Sit out. Trivia. July 3 date ako sisimula? Ha? July 3 date. Okay. July 28, 1858, huh? The first use of fingerprint as the means of identification. Sapagkat wala pong tao pare-pare fingerprint, was discovered by a British officer, William Herschel. Ngayon, British pala nakaambyento yan. Noong July 28, 1909, Governor General William Forbes endorsed the reconstruction of Rizal home in Dapitan, Zamboanga del Norte. Ah, si William Forbes para. Ah. Noong July 28, 1948, Joseph Stalin ordered that commanders and soldiers who abandoned their position in battle must be liquidated. On the spot. Naku, ang tapang pala ito ni Mr. Stalin. On July 28, 2017, Prime Minister Sharif of Pakistan, who sat for 3 terms, was later disqualified from government office for life by the Supreme Court of Pakistan for finding him guilty of corruption charges. Mabuti mo Pakistan. No, Prime Minister na. Ginumbit nila. Punta tayo July 29. July 29, 2079. 5 emissaries dispatched by Kublai Khan from the Mongolian dynasty will be headed by Japan, by the Japanese. Ang tapang naman ng hapon. Noong pag 1279 ito ha, kalakasan pa ito ni Kublai Khan. On July 29, 1905, the U.S. Secretary of War, Howard Taft, made a secret agreement with Japanese Premier Katsura, allowing Japanese free reign in Korea in return for non-interference with the condemn in the Philippines. Sabi yun. Meron palang sikretong usapan ng Amerikano at Hapon. Ah. 30, 30 BC before Christ, Mike Antony achieved a minor victory over Octavian in the Battle of Alexandria, but most of his army deserted him, leading to Octavian invasion of Egypt. Ayun. In July 30, 1956, President Eisenhower signed the joint resolution of the U.S. Congress authorizing In God We Trust as the U.S. national motto. Makikita mo natin sa pera mga Amerikano, In God We Trust. In July 30, 2003, the last Volkswagen Beetle rolled off from the assembly line in Mexico. Ayun. Nabunta po ko sa mga Mexico, lahat po ng taxi ay Volkswagen. In July 31, 1900, the Filipino revolutionaries defeated the American troops in the Battle of Buak, Marinduque. Oh, ang galing pa lang tayo ng Marinduque, ha? Natalo mga kano. On August 1, 1774, British chemist Joseph Priestley discovered oxygen by isolating it in its gaseous state. Ayun. May oxygen tayo ba? Pero siya, in-isolate ko yun. Kaya mayroon tayong mga oxygen tank sa mga pasyente. In August 1, 1927, the Nanjing Uprising marked the first significant battle in China Civil War between Kuomintang, yung Chiang Kai-shek, at the Chinese Communist Party. Ayun, doon ba lang nagsimula? Noong August 1, 1944, namatay po si Manuel L. Quezon, the age 65. At noong namang August 1, 2019, namatay po si Mrs. President Corazon Aquino, the first woman president. Alas, sabay pala siya namatay, ha? On August 2, 1577, the first Franciscan mission of 30 priests arrived in Manila. On August 2, 1858, the government India transferred from the East India Company to the British Crown. Parang Sabah, kausap ng Sultan Sulu, ang British North Borneo. Ngayon, nasa Bambasana. August 3, 1902, Filipino patriot and activist Isabel Rios Reyes proclaimed the establishment of Iglesia Filipina Independiente, known as Aglipayan Church in Quiapo, Manila, naming Father Gregorio Aglipay as Supreme Bishop. Ah, yun pala ang simula ng Aglipayan. In 1936, American sprinter Jesse Owen won the 100 meters event at Berlin Olympics in front of Adolf Hitler, disproving Hitler's belief in black inferiority. On August 3, 1996, the song Macarena reached number one in the U.S. pop chart. Ayun, Macarena. Punta po tayo sa mga shout-out. Bisa na din. Request po ito ni Atty. Fargo Ampil, Atty. Bert Atapala, Atty. Baritobia, Atty. Tom Obvious, Atty. Justice Junerada, na si Atty. Nani Pabia from the State of Marina, Justice Larry Cruz, Mayor Tito Ponsima, all members of the Aquiles fraternity will be celebrating their birthday on August 9.

0: in Mabula and Tita is in Mongas Bugay, Romel Joseph Al Barico in Cotabato City, Marie Luisa Batian in Cotabato City, Justin Guapak in Tangle City, Adrian Habla, Karime Labis, Kyle Hava, Jacob Loreno, Loero, Jello Maswalon, Tijan Habagat, Karen J. Iswan, ng El Salvador City, Mirage Oriental. Naroon na ikitsidor Fluendo as was Imang Muhammad ng Labangan sa Mga del Sur. Naroon na ikitsidor Bilarin at Aaron Martinez ng Tigbao sa Mga del Sur. Shara Dunde at Alia Hussein ng Dina sa Mga del Sur. Isidro Capon, Manuelito Raman, Aramia Lagahuya, Artemia Bando, Gloria Cabaso ng Pitugo sa Mga del Sur at Mila Magno, Vicente Bahian, Rono Tobal ng Tabina sa Mga del Sur at kay Encarnacion Halasan, Elvia Ramos Hill Gloria ng Mulabi sa Mga del Sur at Mary Grace Estaniero at Rene Campaña na Mahayay sa Mga del Sur at kilo si May Basandre, Julian Tigo, Heidi Limot, Aileen Gigomo at Ronel Merida ng Aurora sa Mga del Sur at gayon din kay Arnold Bulatic at Elpidio Prafel na Dumalina sa Mga del Sur, gayon din kay Jojo Alberico na Limatali sa Mga del Sur at kay Perlita Manginaw, Francisco Uyan, Helen Guibaw, at Emil Laguna ng Mitsuri sa Mga del Sur, ngayon din kay Johanna Gampong, Gumersinda Molde, Richard Delfin, Aracelis Latorio, at Alice Deyadon ng Pagayan City. Ngayon din kay Nisita Samaya Marcial, Tagamagasto, Celestino Empio, Philip Reynaclo, Inden Denen Calago, Romy Regadio, Pabuna ng Chicago City, Rinaldo Umawan at Dondon Kaubagasinis ng Bayong Sambaga. So sana iligay niyo ang inyong mga lugar para hindi na tayo mahirapan. Pagsabi si mga pangalan, alam nila na saan lugar kayo nanggaling. Salamat po sa inyong pakikinig. Kasi sinabi ko, ang Pakslika ay malaking pakinabang sa ating bansa. That will be the start of industrialization and very independent from China as far as AO and other resources is concerned. Let us not export raw materials. With Pakslika, we now export finished product. Maraming salamat po sa iyong makikinig. Mayong gabi, si Daddy po ni Justice Tiangco. Tiangke, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Tandaan ninyo, yung bataang power nuclear plant ay nahinto. Sana yun po ang umpisa sana na magkaroon ng trabaho ang ating bansa. Sana itong Pakslika ay hindi mahinto. Maraming salamat po.
1: 106.2 A difference you can feel with all the bells.
2: Yes, strongest. Yes, strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
1: 106.2
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Ay dati mga good sir, ako min station dili normal din nagdate atong kuan mangustin na bila-bila.

sakit ito sa kaadlaw. Nagamod yung ginatik na, kung sa debit, yung makapool, gani, kaya maghilab ako, kuto-kuto na, kaya mga dagko kayo, marag-load kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kapibitaw. Ang ginom na

0: OL kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul si Il kanang magpula-pula bitaw sir nga pagkutkutun ganin kay magtubig inaplasan na ko pag-aplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nag-ugabod siya sir si Mera Flor Manaytay sa Gabuston Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Malarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka rin ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
5: Pwede ko. No. Banda.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadiro.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo, dugo!
2: Silan ko!
6: Di mo na ko-check ko, ah. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
7: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba na gyud
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May adlaw, may buntag, may ngunto, manihapo, manihapo. May kanilang mga higalan. Niya na sabi niyo higalan sa kanginan si Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. Bueno mga higala, sa nilipas, shuttle time. Pero inom sa tagamay sa atong paragis bila-bila herbal coffee. Kaya mo niya itong power, pang-power, pang-pawagtang skwarma. Oh, para palagsing kamay ba? Bueno, shuttle time mga higala. Si Bugosan Fernando, si Aman Sibial, si Pedro Sibial, kika ni Pedro Pungasi, no? Unya, Ayan Aliganga, Ninya Aliganga, si Ninit Biligas, Rpili Inot, si Buduy or Baduy Aliganga, ang kinadakan ug labas sa mga Aliganga, kika ni Pedro Pungasi. Unya, diasa sa si Lucia Buloy, diasa Dilarosa Calatrava Negros Occidental, kika ni Ricky Bangisgaring. Diasal sa Toledo City, si Reden Cabrera, si Kuring Partiga, o Patiga, si Bungkoy Baskar, si Buning. Agikang hapo ni Pedro Pungasi, si Learn, si Gila ni Gapungasi. Si Dr. Jenny B. Balaan, diya sa Talisay, si Mr. Manuel and Vilma D. diya sa Borbon Cebu, si Ray Horboda, Husay Family, niya si Rosan Eve, Murata, si Ma'am Eden Arana, si Romy Medikilio, Arsun Desilia, Manager Nilo Tadio, si Hubin Ginilin Anino, gikan usab sa among writer, director, ug inguman founder sa BSI. Pangang! Sa ilong waylan, kung among writer, director, si Oji Kumpok Rakasa. Okay, pero padayon ta, atong mahinumduman nga wagyod madas si Takla sa Tanyag nga katigayunan og hangyo ni Don Arturo og ni Jigo na magpakasal na sila sa atong bida. Uy, na gibarugan yun di Takla ang una niyang desisyon. Samtang dito sa Mindanao, wag yun mapakya si Inse Kwakang nga makaton sa pagluto sa espesyal nga budbod. Gitudloan yun siya sa babaeng tinguang. Balik sa beach resort samtang nangaon sila sa utan Bisaya na giluto sa tong bida nga si Jigo na numbalik ni Don Arturo ang ilang kagahapon ni Anhing Maria Picat. Uy, ingunday nining na itabon niya dahil sumpan nga itong sigilanon mga igala, budbud o bibingka!
1: Kaya managsama mo iho Jigo o linutuan. Ang tiplada, ang kalami.
2: Salamat, Daddy.
1: Tungod sa utan, Bisaya, misamot kong kainlab sa ibong inahan, iho Jego. Ni Anhing Maria Picat. O ikaw, Jego, ang matamiis nga bunga sa among pagminahalay sa imong inahan.
2: Pero anong wa man kumuliwat sa imong hitsura, Daddy? Bahalan lang tatog wa kumuliwat sa imong height.
1: Oh, tungod siguro sa naghingapin kong gugma sa imong inahan. Ana magkuno na iho Jigo, kung kinsay mas in love at tumaliwat ang bata.
2: Ana din na, Daddy? Liwat na ikong nanay Maria Picat, katupagun ang naong.
3: Ayaw pagsulti, anak Jego. Kay ang taong buutan og matinabangon og may taas nga respeto sa mga tiguang og bata, gwapo alang nako.
4: Tinood na! Tinood na!
2: Takla!
3: Excuse me ninyong tanan ha. Busog na ko. Anilang una ko sa baybayon.
5: Ay, pabandiyan natin Takla. Ay, busog naman to.
4: Padayon lang hindi diyan.
2: Nakadungog ka tadi sa kisulti ni Takla, alang nako.
1: Oh, karon, orang siyor rin yun ko. Wahapu ka ganyay, alang ni Takla, iho Jego. Wahapu ka. Burabuyag, labangunog, mahinti ka laod.
4: Tinood na!

0: makalagot! Makalagot! Makalagot yun!
1: Nabukong
0: kira, babay!
1: Oh! Karong ko tao, nagyaw-yaw ulit, karong ko sari ha!
0: Bogart! Imo rin tingog! Pero wala ka makita!
1: Iyan ko ibabaw, spulong as, bubilat!
0: Uy! Na... Kanaog ya, uy! Naog be, magsulti ta! Unsa? Biyara ni ka sa ibabaw kay naniit ka?
2: Ulit! Ah, baya! Huh! Huwag isil kay butan! Abi ni mo, naniit ako kay dugay naman kayo! Dugay na ko sa kalihok ka, noy!
0: Ha?
2: Bugard ko ni!
0: Onya? Unsa may imang napanidan?
2: Mm-hmm. Sa tanaw na ko, maragwa na yung kay paglaong panid Diego!
0: Unsa? Pangaks ilong?
2: Oy! La! Sutakla! Ni apay ko sa bayon!
0: Huh. Higayon na this. Lumsan ko ng payhana.
2: Oh, unsa?
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bila-bila herbal oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagom. Kadaadlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay matin ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, ng haplas, ng bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ikayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ayuhan, gikan sa kinayahan. Ayuhan, gikan sa kinayahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
8: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumulong.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon. Bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya. Hindi ko na wala akong bumati ng kaluya.
1: Sa plus yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganaan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, 2 raka plus na nakuha na wala.

0: kun labi na sa kanang coffee, digig ka mo bati yung kaluya. Mugay na ko na naranasan gina ko na. Wala niyong nga unsa nga kuhan. God's gift siguro niya klase ang manufacturer ani nga. Gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kayo gabi nga mauan ng mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko na kuan sa kuan o, jabiti. Kani o, puro nagbintin lang kung agyo kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Tagaasa?
3: Upper Limatok.
2: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Duol na lang siya.
6: Ah! Paya, hinayay mo tingog?
5: Hinay ato?
6: Tuan, oh, may atong bata dito sa tent. Si Gian.
5: Oh.
6: Pero hinayay mo tingog ha, kita kalibabitian ka.
5: Milikot! Lumsan ko na gid nang bayan na ron.
6: Ayog binuwag niya, lalat, mariskwido ta. Hayag pa kayong, tagang mga matangan ni talaus palibot.
5: Ay, makalagot.
7: Miss Lalat?
5: Nga anong may duol mo ka?
7: May ako kay mangayo kog sorry ni mo.
5: Saan si man?
7: Wako tuyo ang ama in love ko ni Checo.
5: Unsa?
7: Maunay tinuod. Dihangin mo sing gibasta ni atong nangharana siya ni mo. Naluoy git kaayo ko niya. Pero wa ko magdahom nga taliwa sa kaluoy. Mipandong ang gugma.
6: Tinuod na.
5: Charot.
7: Mao kanay tinuod akong gibati alang ni Diego, Miss Lalat.
6: Tinuod na.
5: Tanpoy na buang nakabukay.
6: Ha?
5: Mura mga sinunoy. Sige, tinuod na. Pero time pa sure ka? Kagwapan ni mo niya ma-inlove ka sa putot na lagom? Murag bakukam?
7: Lahi ko, Miss Lalat. Wa sa hitsura ang matuod nga gwapo alang nako. Kundili naa sa kaputli sa iyang kasing-kasing.
6: Tinuod na.
5: Ha! Ay ko patunguan na, oy, takla. Naibaw ko, oy. Kwarta ramoy imong giapas ni Diego.
6: Di na tinuod.
5: Ay, pag-ilong bugay ko, oy.
7: Dili ka na tinuod.
5: Siyudad nun ba ikang pagkapapay? Og nagtrabaho pagit ka sa bar, isip dancer?
7: Oh, tinuod na. Pero wa na magpasabot na dili putli ang akong pagkababay.
6: Tinuod na.
7: Berhen pa kuhangtod karon.
6: Tinuod na.
5: Ay, kung patuhaan na takla, nahibaw kong nagbaka ka lang.
6: Di na tinuod.
5: Pag-ilong lagi ba?
6: Oh, ilong ka?
7: Oh, naarani mo kung dili ka mo tuo. Basta kay maunay tinuod.
6: Tinuod na!
5: Sige. Nangusap mo kayo ron. Kayak ang tagit ka ron sa akong bilahan ron. Wa na ba ko mamante?
6: Bangin sa ilong.
8: Utana na yan!
5: Hilamay! Kami pangutan na tukoy kay gisapot ko.
6: Burak lang imo na tukoy.
8: Nga nung ang barko, dili malunod bisan sa kadugay nga nag-utaw-utaw sa dagat.
6: Nga no?
8: Kapitan naman ang naa, huwag may congressman.
6: Bangyan sa ilong.
5: Tinood na. Makatakot. Langgam tabian.
6: Baya, ang langgam, tano.
5: Tanawar ah. Nagdungan, biya si Tukuyog ang langgam ay na.
6: Batok eh.
9: 5, 6, 7.
8: Minupad na pala yung si Mingo Langgam ako.
5: Nakaw na lang sa Tukoy.
6: Kadito. Isa lakang niya. Kalma sa. Nutana ko rin mo Tukoy. Pride magil ka.
8: Nutana rin yan.
6: Kini. Asagikan ang asin.
8: Sa tindahan.
6: Bangan sa inong.
8: Mingo Langgam, patago. Mingo Langgam.
5: Sige, tag istoryas buang. Kaya ini mabuang patag apilan eh. Magar. Sige na, kaon na dito kong. Kayo man o kaon, manggi ka na tao ba ni Daddy Arturo?
6: Char.com.ph
5: Kaon na ba?
6: Di, lagi maton.
5: Pangas ilong.

0: tässä mänen rumbuna turu ja turu.
1: Mulla husuna taas dahan mantaja. Mun ja mä jää sain sen kumpa dohdi tuossa Sanremihio. Sata muilla? Onko sä tumura?
0: Män sadaan mantaja ja turu. Asam tala hus.
1: Mulla huski taas sa isla sa mantaja. Sa Santa Fe. Ingon man sa Madridihos. Oi! Hunung! Hunung, Hercules! Hunung!
2: Mga pragis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong gi-Kuan, ni-try ko mga herbal. Pero wala man jud. So, ni-try ko aning paragis. Ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka na naang nakapalit mig 20 pieces. Wala to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtimus.
3: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan, gikan sa kinayahan. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ani anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? I-maintainer lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Alegre, apan ni alibyo kini human ni Tomarsha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Mayong adlaw ni Moria, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, kao palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
5: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na, niya abot o 400. Niya naisamad sa kunti, yung gamay ra akong ikusi. Moray hinungdan nga ning dako, ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, niya ato ko sa... Nakadungog man ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy si Ginoo, naulian, yung kuyos. Ang samad, naulian, yung uga. Kodaya si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: 106.2
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
10: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
13: Pagod ka ba, guys?
14: Aray
12: Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
13: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang bilang ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna mga paladudunan. At dyan sa atin ang ating muna mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman paladudunan. Tawag nyo na po ang inyong po naman mga katanungan at mga kwento dito po sa ating programa. Atin na pong simulan ang ating po namang kwentuhan.

At syempre pa mga kaibigan, nais lang po natin ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po ay napapakinggan na rin. Diyan po naman sa Bukidnon. Sa 101.3 Super Bagting Bukidnon. Gabi, napapakinggan. Tama. Okay po mga kaibigan, ha? Itawag nyo lang po yan dito po naman sa ating programa. Ang inyo po naman mga katanungan. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Ay, available daw po dyan sa Forest Pharmacy ang rice coffee natin dyan sa La Trinidad Benguet. Okay po. Forest Pharmacy, La Trinidad Benguet. Okay po. Sige po. Teka lang, ilalagay natin yan dito sa ating listahan. Ano yung guys? Forest Pharmacy. Lalagay natin dito sa ating listahan sa Benguet. La Trinidad, ano? La Trinidad Benguet. Okay. La Trinidad Benguet.

0: Diyan po sa Benguet, mga kaibigan, available daw po yung ating po namang rice coffee mix. Ano po, dyan sa Forest Pharmacy. Galing ata yun, guys, sa ano, no? Galing ba yun sa ano? Sa mismong Forest Pharmacy? Tama, no? Pinapaabot lang po nila na available din po sa kanila yung ating po namang rice coffee dyan po sa La Trinidad, Benguet. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Kaya po yung sinasabi natin, halimbawa, kasi sa Benguet, napakarami din, guys, na pwedeng mabilhan po dyan sa Benguet. Kaya may nagsasabi kasi, may tumatawag sa atin na nagkakaubusan daw po ng ating produkto. So, eto lang, gusto ko lang banggitin po ito, mga kaibigan. Ano po? Kasi may mga nag-message, nag-detext po sa atin na kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan po sa Benguet. Ito po, mga kaibigan, ano po, puntahan po natin itong mga butikang ito nang sa gayon ay malaman natin kung talagang wala ng ating rice coffee. Kasi kung isa lang po kasing butika yung ano natin, yung pinupuntahan, malamang sa malamang kung maubusan po doon, hindi na tayo nag-try sa iba, wala tayong makukuha. Pero mas maigi po na malibot po natin to. Pero bago yan, may caller muna tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Adam Freddy po, dito sa Kidapawan City.
0: Ano pong pangalan?
1: Freddy.
0: Freddy. Okay, Freddy. Ng Kidapawan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Freddy?
1: 43 na po.
0: Kidapawan, North Cotabato, tama po?
1: Opo, tama po.
0: Okay, North Cotabato. 43. Okay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh, kasi nagtatanong nga po kung meron bang mabibili dito.
0: Sa Kidapawan?
1: Opo.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Freddy?
1: Nakikinig ako ng radio, kaya yan.
0: Meron?
1: Narinig ko parang, naririnig ko, tapos parang nag-stun ko yung mga nagtitipunan yun, parang okay.
0: Opo, ibig sabihin, meron din po kayong iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Dati po, tumaba po ako, tapos na-recover ko yan. Ngayon, dati talagang yung dibdib parang sumisikip.
0: Sumisikip yung dibdib po ninyo? Po ninyo.
1: Opo. Ay, ngayon, medyo pumintan, medyo sumisikip eh. Kaya inisip ko na, baka makabili ng, merong mabilhan dito sa Kidapawan ng gano'n.
0: Opo. At kayo po'y magsisimula na rin sa pag-inom po nito. Kasi po, Tatay Freddy, makukuha po natin yung kagalingang hinahanap po natin sa pag-inom po ng ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin, araw-araw po, dapat iinom po tayo. At tuloy-tuloy po dapat, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating produkto kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin. So dyan po sa Kidapawan, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa Farmacia Evangelista, Paragas. Alam niyo po yun?
1: Familiar po.
0: Apo, familiar. Dyan din po sa Melanie Drug.
1: Okay.
0: Okay, meron din po sa ZRX Pharmacy. Meron din po sa Chua Si Chinese Drug Store. Lahat po yan sa Kidapawan.
1: Okay.
0: May also, meron din po sa AGL Pharmacy, KMJ Pharmacy, and Biomed Pharmacy. Lahat po yan sa Kidapawan.
1: Okay. Paano ba yung pwede bang magtanong about safety ng
0: sa ano po?
1: Yung halaga ng 14-1.
0: Yeah, opo. Nagkakahalaga lamang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po niyan, Tatay. 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Tinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, sa isang tasa na mainit na tubig. Ibubuhos natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee. Halu-haluin natin. Tapos bago natin iinumin, langhap-langhapin po natin, tatay. Napakasarap po kasi, napaka bango ng atin po namang rice coffee. At yan po ay tulong din po sa atin po namang respiratory system. Yung paglanghap-langhap po ng atin po namang rice coffee, kasi nakakatulong yun para dun sa daanan ng hangin po natin. Yung respiratory system po natin. At exercise din po yan ng baga po natin at ng atin po namang puso. So bago po natin iinumin. So kada timpla ng atin po namang rice coffee, gawin po natin yon. And sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Freddy, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, tatay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Ano bang kaibahan, sir? Ano bang kaibahan ng 14 in 1 plus 1 at 25 in 1?
0: Yeah, tama. Napakagandang nga tanungan po, tatay. Halos po sa lasa, may pagkakaiba. Yung po kasing ating 25 in 1, tinagurian po yung strong and healthy. So, ibig sabihin, mas matapang-tapang po yun, yung ating 25 in 1. Tapos, yung ingredients po, yung herbal ingredients, may dagdag po yung ating 25 in 1. Kaya nga po 25 in 1, may dagdag po yung 10 karagdagang herbal na sangkap dun po sa 25 in 1. At yung presyo, ang presyo po noon, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay 180 pesos lang per box. Yung ating po namang 25 in 1, dahil po sa karagdagang herbal po noon, 230 pesos lang per box. 10 sachet din po yung laman po noon. Pero tatay, ang kagandahan po nito, ang epekto po nito sa ating kalusugan ay halos pareho lang. So, depende lang po kasi nagawa po yung ating 25 in 1 dahil po yun doon sa depende sa panlasa po. Kasi po may mga kababayan tayo na talaga pong nahilig po doon sa mga matatapang na kape. Ito na po. At least matapang ito pero healthy po ito. Tatay, yung ating 25 in 1.
1: Sir, maraming salamat.
0: Sige po. Tatay Freddy, ganito. Kapag kayo po'y nakainom na, umiinom na ng ating rice coffee at marami na pong, okay, may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para makapagkwentuhan po tayo at ma-share po natin sa iba nating mga kababayan ang karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Tatay Freddy. Basta po tuloy-tuloy lang, ha. Huwag natin puputulin. Kasi sabi ko nga, sa mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee, pwede po ninyong maramdaman ito sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng tuloy-tuloy ng ating rice coffee. Pwede po tayong makaramdam ng kakaiba sa atin po namang katawan. Nandiyan po yung parang hahalukayin yung atin po namang tiyan. Sa kadahilanan po na ibig sabihin, umiipekto po yung ating produkto po sa atin. Tinatanggal po yung mga toxins, mga impurities sa loob po ng ating katawan. Yung po namang mga nakadikit ng mga basura na kung saan pinagmumulan po naman ang iba't ibang uri ng karamdaman. Yan po yung tinutuklap. At makikita po ninyo yan kapag kayo po yung magbawas. Ilalabas po yan sa pamagitan ng pagbabawas po natin. Kung minsan, yung pong mga testimonya po ng ating mga kababayan, sinasabi nila na talagang ibang-iba, Kuya Boy, yung itsura ng ibinawas ko. Tsaka yung amoy, ibang-iba. Yung po yung basura na na-stack po sa loob po ng ating katawan na siya pong pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya wag po kayong magtataka at wag kayong matatakot. Ipagpatuloy nyo lang po yung ating rice coffee kasi yung ating rice coffee, herbal po ito. Wala po itong side effect, wala pong overdose.
1: Okay, maganda yun. Susubukan ko na lang yung 25 in 1 at 14 plus 1 para malalaman ko kung ano yung gusto kong lasa dun sa dalawang klase.
0: Tama po yun. Pwede nyo pong pagsabihin, Tatay Freddy, Ako po, ang ginagawa ko personal. Hindi ko po sinasabing gayahin niyo ako, pero pwede rin po. Sa umaga pagkagising ko po, Tatay Freddy, yung ating 25-in-1, yung iniinom ko na. Para, kasi strong yun eh. Kailangan ko po ng malakas na pangangatawan at pwede naman po yung ating 14-in-1+1. Kaya lang mas gising po ako kapag yung ating 25-in-1, yung iniinom ko sa umaga pa lang pagkagising. Pagdating ng tanghali, katulad ngayon, ano po, pakatapos kong kumain, titimpla agad ako ng 25-in-1 para sa buong maghapon hindi ako antukin. Tapos pagdating po naman ng alas 5, mga alas 5, alas 4, alas 5, during snacks, kung merong snacks, kahit walang snacks, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na po yan sa akin para mas madali ako makakatulog sa gabi kasi napaka-importante po ng tulog natin sa gabi. Pagdating po naman ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi bago po ako matulog kasi ganyan mga oras po ako natutulog, nahihiga, eh titimpla ulit ako ng 14-in-1+1. Naku, napakasarap ng tulog natin yan. Oh, pwede pong ganun yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero wag po nating susubukan lang. Simulan po natin yung pag-iinom po nito, Tatay. Kasi sabi ko nga, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Tatay Freddy, kung meron po kayong iniinom na gamot, galing po sa doktor, maintenance man yan o kung ano man ang reseta sa inyo ng doktor, sundin po natin yon. Huwag po nating tatanggalin yun dahil umiinom na tayo ng rice coffee. Wala pong problema doon. Ituloy nyo lang yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Dahil sabi ko nga, herbal po yung ating produkto at makakatulong po ito sa atin.
1: Maraming salamat po,
0: Tatay Freddy. Mabuhay po kayo. God bless po at mag-iingat po kayo. Tandaan po yung sinabi ko dun po sa paghahanap ng ating rice coffee para po, Tatay, hindi tayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin. Kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice natin. May makikita po kayong larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po natin para legit yung ating po namang produkto. God bless po. Mabuhay po kayo, Tatay Freddy. Salamat po sa inyo. Saan ko po yung tawag niyo po muli? Maraming salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyo. God bless po. Mga kaibigan, si Tatay Freddy all the way from Kidapawan, North Cotabato. Ito na, balikan na natin yung pinag-uusapan natin bago tayo maubusan ng oras. Opo, dyan sa La Trinidad, Benguet, gusto ko lang pong banggitin, ano po, kasi marami din pong nagtitext po sa atin. Yun nga po, na naubusan na daw dyan po sa Benguet. Ito nga po naman yung sinasabi natin, na hindi lang po yung isang butika yung pupuntahan po natin. Sa napakarami po mga butika sa inyo pong mga lugar, alam ko po na meron kayong gustong-gustong puntahan lang na isang butika. Tapos kapag nagtanong tayo doon at naubusan na ng ating rice coffee, hindi na tayo maghahanap sa ibang mga butika. Naiintindihan po namin yon. Pero kung yung rice coffee po yung hinahanap po natin, mas maigi po na maipagtanong-tanong po natin sa iba. Kasi kesa naman kayo po ay maudlot o kayo maputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee sa pag-aantay na ma-deliveran po duman sa iisang butik ang lagi niyong pinupuntahan. Punta na po kayo sa iba. Balikan natin yan. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang umaga po ka. Yan, nagtatanong lang po ako, saan magkakabili sa Katbalugan ng rice coffee? Anong pharmacy ang meron dyan?
0: Ano pong pangalan po ninyo, Tatay, muna?
2: Si Fred. Si Fred ako, Fred.
0: Fred?
2: Ang Katbalugan.
0: Katbalugan. Samar?
2: Katbalugan, Katbalugan City, Westfield, Samar.
0: Samar, opo. Katbalugan City, Samar. Ilang taon na po tayo, Tatay Fred?
2: 76.
0: 76. Umiinom na po kayo ng rice coffee dati? Hindi pa?
2: Wala pa. Nagtawag ako noon.
0: Opo.
2: Pero maraga mga tatlong buwan na yata. Nakalimutan ko kung siya ang parmasya.
0: Okay po.
2: Oo, kaya nagtawag ako ulit kahapon pa nga eh.
0: Tama. Opo. Diyan po sa Katbalugan, Samar,
2: Teka, kukuha ko ng bullpen. Kukuha
0: sige po, sige po, tatay. Sige po, sulat po ninyo para hindi niyo po makalimutan.
2: Oo, sige.
0: Okay po, sige po. Go ahead po, tatay.
2: Sige. Oo, at

0: Sige lang po.
1: O, sige, sige. Okay na.
0: Apo. Ito pa po, tatay. Marami po po. Marami pa. Sweat Cell Pharmacy.
1: Sweat Cell. Okay, okay. Sweat Cell.
0: Meron din po sa Bench Drugstore.
1: Ano, ano?
0: Bench. Bench po. Bench.
1: Bench.
0: Ah, Bench Drugstore. Apo. Marami po. Meron, meron pa po. Ace Drugstore.
1: Ace.
0: Apo.
1: Kailala ko yan, Dr. Mabulay.
0: Apo. Ace Drugstore. Tapos, King Store. King.
1: King's Pharmacy yan.
0: Ah, King's Pharmacy. Apo. King's, apo.
1: Oo.
0: King's Pharmacy.
1: Oo, marami pala.
0: Apo. Meron din po sa pharmacy ni Doc.
1: Farmasya, ano?
0: Farmasya ni Doc.
1: Ni Doc.
0: Ni Doc, Doc. Ni Doctor, Doc.
1: Ah, ni Doc. Ni Doc.
0: Ah, ni Doc.
1: Okay.
0: Oh, sa Catbalogan City po, tatay, meron din. Lindis Pharmacy.
1: Ano, ano?
0: Lindis Pharmacy.
1: Lindis Pharmacy.
0: Lindis, apo. Tapos, 164 Pharmacy.
1: 164, oo.
0: Alam niyo po yan, 164.
1: Oh.
0: St. Therese Family Drug Store, St. Therese.
1: St. Therese.
0: Apo. Tapos, Joy of Life Pharmacy.
1: Oo. Alam ko yan yung Joy of Life.
0: Alam niyo yan. Farmacia Primera, yung dati pong Dr. Tan's Pharmacy.
1: Oo, yun yung doctor ko ngayon. Doctor
0: Tan. Apo, Farmacia Primera.
1: Oo.
0: Apo. Tapos, meron din po sa Altea Medica Pharmacy.
1: Okay,
0: oh, marami na po yan, tatay. Basta yung Ian's Pharmacy, yung Ian's Pharmacy po, tatay, sa Allen Avenue po yan.
1: Alam ko yan.
0: Alam niyo po yan. Doon, tatay, doon po tayo pumunta. At alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po kayo?
1: Oo, nakakita ko sa YouTube. Pinasend ko sa apo ko.
0: Okay, yung kulay gintong yung kulay gintong dilaw na karton kasi dapat po tama po yung kumbaga yung produkto na mabibili po ninyo kasi kapag nagkamali kayo, masasayang yung pera po ninyo.
1: Oh, alam ko na.
0: Yung
1: kasi, marami kasi nagte-testimonya kasi yung nararamdaman ko, may prostate enlargement ako, may maintenance ako sa prostate.
0: Opo.
1: May maintenance ako sa blood.
0: Mm-hmm.
1: At tapos, yung pag-ihingal ko, kasi ang x-ray sa akin, may Dr. Tan mismo, nung magka-x-ray ako, punta ko kay Dr. Tan, yung Primera, pharmacy. Ang x-ray ko, bronchitis daw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, umihingal ako, di ako magkalakad ng...
0: Kung ano man po yung mga kung ano man po yung advices po na, sa inyo ng doktor, kung kailangan niyo pong mag-maintenance, ituloy niyo po 'yon kasi kailangan po 'yon. Pinag-aralan po 'yon ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Okay lang po 'yon. Ituloy niyo po 'yon, tatay. Okay po.
1: Kaya nga ako tumawag dahil alam ko sabi niyo na walang side effect kahit anong
0: maintenance. Tama po 'yon. Tama po yan.
1: Kaya mahilig talaga ako sa kape.
0: Opo.
1: Kaya lang, ayaw ko na uminom ng yung mga kape na ko, na scientific na kape.
0: Tama.
1: Gusto ko talaga herbal. Yung sa atin, herbal naman yun, di ba?
0: Opo. So, ituloy niyo lang po, tatay. Tapos kapag meron na pong pagbabago sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako muli, tatay, para ma-share po natin sa iba natin mga kababayan. Okay po?
1: Okay.
0: Maraming salamat po. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: God bless din po sa inyo dyan.
0: Sige. Eto na, banggitin ko na kasi kanina pa yung La Trinidad Binget. Kasi maraming nag-detect sa atin sa La Trinidad Binget. Ito po, dyan sa La Trinidad, Farmacia Irene, Sairi Life Care Pharmacy, Family Unite Pharmacy, ShopRite Drugstore.

0: Levy Fine Pharmacy, Unified Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Cyri Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Forest Pharmacy, Butika La Trinidad, Jairi Life Care Pharmacy, Aumed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, and Cureca Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Napag sasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.2
1: Oras, alas 7 y media.
2: 106.2 FM. Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
3: Usa ka buulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy na Baudil Sur. 40.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, after mga siguro mga 5 days, nakita na ako

0: ta kong nose the pit. Karon wala na kay, wala na mapud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celicina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Taning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi, mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magkainom yun ko ani.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanda nito ng magasukin. Tingnan mo na wherever you are, whatever you are doing, just listen. Nagagay salamat sa tanda nito ng magkaminaw din ay karoon. Especially sa toang mag-always yung tuning in. Hindi sa toang pinaka numero uno. Una pasa first. Of course, this is DXCA 106.3 Bell FM and we are now a simulcast sa itong EM band and the DXBZ Radio Bagti. Nagkakaisalamat sa darato ang mga suki tigbabinag always yung nagtuning in sa itong programa Magahigala, especially sa itong mga taga Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugan. And sa itong mga namina usap dinas may Lanao del Sur and Lanao del Norte, kumusta? Maayong gabi ikaninyong tanan. And happy listening also to all the people of Misamis Oriental and Misamis Occidental. What is it also? Good evening. Good happy listening also to all the people of all the people I love before. So we're gonna meet now, dinas. Yeah. San ba yun? Okay, sa ato ang magandaminaw sa may, of course, no? Sa ato ang magandaminaw dito sa Cotabato area. Dito sa may Malabang, dito sa may Pikong. And of course, sa ato ang magandaminaw sa may S&D kon Sultan Nagadimapor. Happy Monday! Maayang magpaminaw. Kaninyong tanan today is Mondays na nato ang magandaminaw dito karon. It's a great Monday evening, mga higala. And sa tanda na itong mga always yung nag-tuning in, so parayin lang yapon mong mapiminaw di, ha? Especially sa itong mga naminaw din na karon, mamahin mo mga mag-text inyo mga greetings, shoutouts, and inyo ang mga love story right here sa official text line number sa programang TLC, kung True Love Conversation with Martin D. Of course, itong official text line number, that's 09989978890. Again, that's 09989978890. You can text anytime your greetings and shoutouts as well as inyo ang mga requests and together sa inyo mga love story din. Anyway, akong gipangita itong ako ang na naman takoy, nasuwat naman ito na akong love story. But no, mandiris ako ang table eh. Nasa man ito nga love story. No, man eh. Sagdi lang, ako raw niya itong pangitaon ron kay natin love story ko ron. Natin ito kiyon nga love story ko ron mag-auras. Anyway, sa itong mga gusto kong magpadangat, ha, sa inyo ang mga love feelings, love lines, din na inyo ang mga gusto nga ato ang basahon din sa ito ang programa, ang TLC. Iba, magigna. Din sa ito ang programa, ang TLC. Kung True Love Conversation, it's all about love, love, love. 09989978890. Karang kung kaagi ninyo sa inyo ang gugmang giatay. Ay, kaya dito ang nahigugma mo sa gugma nga wa baka nahigugma sa inyo gugma. O ka ba ang gugma nahigugma ninyo o niya wa po mo nahigugma sa maong gugma. O niya gibiyaan mo sa gugma nga unta abi ninyo nga ang gugma o katong gugma mo o nagyun ang tudsang tud. Ala sige ipadangat na ninyo din sa itong programa. Kining ito ang programa Telumanon, ang TLC Control Love Conversation. Ganun sa ito ang doon ka mga radio station, of course, ng pinakakusog karon sa Nakmayans Pagadien. We are DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Assembled ka sa itong programa karon ang TLC together with yours truly, my name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. So, better stick around, mga higala, ha? Kaya mo play itong mga music na talagang ma-i-inlove kayo. Right here on 106.3 Bell FM and Radio Magting.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot ana, Doc?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent. O ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3. O good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doctor!
5: Mo di ay, nadali lang kay kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas kama.
5: Ang sabi ato buhaton ini day.
6: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra tatamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang na taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sawayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging semana?
6: O dili ka na luspad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
6: Karon, tuon na ka.
5: Proven and tested, yun!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
7: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule! Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo! Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Sa gyan pa na paminaw mo sa toang programa TLC, kung True Love Conversation. And here with Martin D. Steele sa toang programa TLC, din nila sa roang ang paboritong radio station, GXCA 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Good evening, Kuya Martin D. Pagigrita ko sa Macam family to Salva, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, okay bro, Aljun, na kumanamukat ka. Especially sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam sa may Osminia sa Buanga del Norte. Ang pinga kanunay, mahal ko and I love you more. Yun, thanks kuya. Request ang kong song, Unang Halik. And so nag-request ang Unang Halik by TJ. Pero mura wala ko yung nakitang TJ din eh. Sa Unang Halik, mura on. Wala din ko yung Unang Halik. Ah, namiss ng Unang Halik lang na ako. And Tunay na Nagmamahal by G Brothers. That's coming from Lover Boy sa may Aurora, Zamboanga del Sur. So, another request niya ang Tunay, ayan, na Nagmamahal. Ganon, by G Brothers. Alright, thank you so much. I'm going to play that one. And also, may magpaminaw, hi to you, Marian Rabanuel. Good evening, magpag-greetings lang ko sa kahanginan like Romila Pinuso, to Mike Andales, Aljun Amukatka, to Lonely Girl. And magpag-greetings, it's me, Marian Rabanuel, from SND, Lanao del Norte. Request ang kong song, Martin D. O, ganyan talaga ang pag-ibig. Nag-request siya, ganyan talaga ang pag-ibig. Alright, thank you so much. Ganyan talaga ang pag-ibig. By Janela Salvador. Alright, thank you so much. Maraming salamat po. 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening right here on the program TLC, kung True Love Conversation. And of course, ito ang mga naminaw din ang karoon. Nga nagita o magabarato apan di kalidad 100% original ng mga cellphone, laptop, CCTV, printer o dagan pang mga accessories. Ayaw kabalaka mga bay. Okay, available na ka na sa EB Gadget Pagadian. Good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, mga higala ng offer o pautang mga cellphone. Alas ato ang mga why ikakas. Magdala lang tag valid ID kauban sa inyong down payment sa dili madugay magka cellphone ka na. Uy, wow! O, di ba? And of course, ato ang mga dato, kwartahan, dunay salapi. Siyempre, mukash man gid na, no? So, nagtanyag sa EB Gadget Pagadian og 5% discount alang sa mga mukha. O, diba? So, on sa mga inyong gihuat, adduan na lamang ang EB Gadget Pagadian nga na mahimimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Siri, at manglamang ka na sa paprenta mga higala. Alas dugang nga mga kasayuran, doon na lamang ila ang mga magwapo o mga gwapa nga mga mahigalaan, mga higalaon, mga gwapo-gwapa ang mga staff. Okay, mapwede mo sila nga ma-message sa FB account ang EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, adunay branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Boog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudila, lakip na sa may Tigbaw, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Ganon. At sa toang mga naminaw din nagkaroon na always nga nag-tuning in sa toang programa mga higala. Daghan kayong salamat, ha? And sa toang mga gusto nga mag-send out sa inyong mga greetings and shoutouts, you can text me sa cellphone number 09 98 0917-997-8890. Would you like to request? Pwede kayo. Would you like to call? Pwede po kayo. Para kamo yun mismo mo yung deliver sa inyong mga greetings and shout out. Diba? Alright, so it's now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: join my destiny. Sa ato ang mga wapay ka destiny din ha.
1: Welcome.
0: Kinahanglan niya mag-destiny destiny na ta.
2: You love conversations.
1: TLC.
0: Sabi na nato mga suki di na karon nga mga tigpaminaw nga wapay destiny. Oka mananay destiny niya pagkahumain wa sila magtuong katodi ang destiny katodi ang niabot na siyang kinabuhi mauna dito yung destiny. Walang yun niya damahan nga mauna dito o niya iya lang gidaog-daog. 22 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po mga kaibigan. Right here on the program TLC. Ikaw ba si Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Ito, Adi na yung maganda Mindanao. And of course, happy listening to all the people of Malangas. Naminaw ko na sila karon while nagtagay-tagay. Ay! Thank you, kayo. What is also a happy listening also to all the people of Molave. Nag-text na ito kaganina. Nag-birthday ko na sila dito. Happy, happy birthday. So, tara na ito ng mga nag-birthday today. A happy, happy birthday. Martin, digi-play na niyo akong request. Ganyan talaga ang puso. Ganyan talaga ang pag-ibig. So, ganyan talaga ang pag-ibig. Ganon? Yes, upcoming po ang ganyan talaga ang pag-ibig ni mo, Ma'am Marian. Ano mag-iidi ay? 23 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. right here on 106.3 Bell FM.

0: Magkaapikto kini sa tisyo sa lawas ato, ilabina ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini ka sakit, Mrs.
1: Maumadok.
0: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
1: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag bleeding. Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
2: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
1: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka? Unsa ka niya? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung isi mo panisip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang kaparagis bilabila herbal capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ritley.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga onata. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, kung sa aming mood, wag kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee.
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gyud tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok. O galiing gawin ang 4Ts, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng malinis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantala. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0311 with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga muna tunan karun o napamalandungan. Salamat o Dios nga diya kanimo walay lisod o walay imposible o makahimo ka sa pag-ayo ni bisan kinsa nga dunay sakit o balatian o ikaw makahimo pagpanalangin o pagtagbo sa among panginanglan. O Dios, pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buha. Tugasi amo makasingkasing o gimua kinimputli sa mga tubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa mong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan. Ingon man solbarang amo mga problema o buubuimi sa mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayan o kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o kampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, high blood diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, sa tinay, dinggi, malaria, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan ama datay espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka og baguha sa impit imo makatawhan og tantanga ama bisyo. Og himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og katagig kalinaw ama ang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kina Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan, alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humukan, damay ilang makasing-kasing. O kaluyo sa Dios ang tanang ipablisingan sa pamakatauhan, nga ang tanan mahimo gayod ng milagroso o epektibo silang pagamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag, uban pa. Og itugot sa Dios nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo langit nung tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa impagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kinimo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo o mga halad tabang o donasyon na alang ninimbulatuna. Akong ipasalamatan si Silveria Kasok sa Upper Sirip, Kalinan, Davao City, ni Erlinda Jirapail sa Lamawan, Kalinan, Davao City, ni Justado Bulala o DC Castor sa Imbornal, Baguio District, ni Marcelo Cagas sa Tambubong, ni Siamgar o Rebecca Boyog sa Santo Niño, Upper Tamugan, ni Johnny Palirit sa Tambubong, ni Gloria Ebrina sa Lacson, Kalinan, ni Charita Isawa sa Prof. Gis Wangan, Corbada, ni Ima Odas Hibaya sa Prof. 4 Sirip, o ni Gina Tan sa Upper Sirip, ni Renita Grati sa Banas Dos Bato Toril, Davao City, ni Bonifacia Monsali sa Katigan Toril, ni Vicky Bimihari sa Silka sa Ipon Toril, ni Bernita Casimiro o Bernard sa Atanawi Toril, ni Elsa Batawan sa Dumoy Toril, Davao City, ni Bibinsyog Solidad Gabotero sa Dumalag Matina Playa, ni Valentina Israel sa Toril, ni Piloton Emeterio Cunyado sa Sabidra Toril, og ni Nida og Willie Tabamo sa Dumalag Dos Matina Playa, ni Evangeline Pedia sa Astorga Santa Cruz Davao del Sur, ni Lolita Otik, Gerald Dandan Otik og Marian Otik, ni Simplicia Francisco, Janel og GR, ni Rosita Otik, Ricky og Jankar Otik, ni Leopoldo Olandra sa New Cebu Makilala Cotabato, ni Rebecca Bintoy og Usting uban siyang pamilya sa Napan Guma, Digo City, ni Erlinda Bosbos sa Kanapulo Magsaysay, ni Fernandino Sarmiento sa Kauswagan Matanao, ni Victoria og Ramil Takyawan sa Napan Guma, ni Leticia Silga sa Napan, ni Bibian Pilarion sa Isulan Sultan Kudarat, ni Marlon og Emilia Palakat sa Playa Digos, ni Ronnie og Merly Grabilio sa San Agustin Digos, og ni Arlene Cedies, ni Tatay Miguel Torripalma sa Jimbel Gihing Agunoy, ni Alejandro Argalagatan sa Gihing Agunoy, ni Joel Sandingay og Maluya Family sa Kiblawan, Davao del Sur, ni Pablito Onyo sa New Baclayon, Malalag, ni Cinderella Raman sa Talasulok og ni Loloy Raman. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Agosto 4, adlaw ta nga Martes ang ato nga mampanagtigom. Anha pagaymoon sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, karong alas 9 sa buntag. Unyang alas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Unyang alas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline Pidias sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Unyang alas 12:30 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, luyo sa RCBC, diha sa may Hassle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Og unyang alauna imidya sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Torripalma sa Jimbel Gihing Agunoy, Davao del Sur. Og mang adlawa, Agosto 5 adlaw Miyerkules anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at bang sa Rotary Plaza. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo. Sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto 7, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag, sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary, Tunga, Esperanza, Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas ug Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, luyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, luyo sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City ug Danao City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio ug Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giolngan City ug Himalalod, Negros Oriental. Og nining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Agig pagsaulog sa atong ika-24 ka anibersaryo alang ni Bulatona. Og alang ni atong gusto mo tabang nining Bulatona, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Okay din akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. ug hantod ang sab-ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matupnga.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
4: kay Pastor Stojim Bation.
2: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
6: The strongest.
7: Horas, alas 4:30.
8: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5 sa buntag.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes Pizza 4 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol, ako si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan ang makig-uban kaninyo sa tong programang Lanog sa Bagtingan alas 5 buntag hantod alas 6. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan na ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa duha ka mga Facebook pages sa BBCC Entertainment o Lakip Now Sub sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sa kita sa Radio Bagting Mobile.

0: 106.7 FM Radio.
1: Mayong buntag ay sa tuang mga kaisunan nga mga mag-uuma nga karong mga orasa na nikaisikay na para sa ilang mga pamilya ang uban na ginahinay na usab o lungag alang sa ilang pagpamahaw. And of course, ang mga kaigsunan na itong mag-uuma na ang uban na karong mga orasa na niguay na silang mga hayupan. And good morning also sa mga drivers nga naglatas karon sa kadalanan na amping mus kanunay. And sa mga kaigsunan na ito nga mga mananagat nga naglawig karon sa kadagatan na amping mus kanunay gumikan kay ang atong panahon karon. Siging gauan sa hipod dunay dalang hangin. Niya karong bulan na po, mga kabagting o kabalkada, bulan sa Agosto. Niya, basta kay buwan na gani sa Agosto, isa ulog po sa matag tulunghaan ang buwan ng wika. Niya, basta kay buwan ng wika gani, mahinumduman na dayon itong iconic line ni Dr. Jose Rizal. Diba, Clint? Katabi taong ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansag isda. Bueno, mga kabagting o kabalkada, at ang ininyo ang mga balita o impormasyon na ihatod kaninyo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting and Bell FM. Niya dapit mga kabagtiw kabalkada. Sangalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, sama sa itong mga technicians sa dinha sa Upper Bayaw, Tukuran o sa May Palpalan. And of course, sa itong mga ITs, kauban na ito karon sa Picas Lawaka, si Clint de la Pina o si Nash Rodin. And of course, ang itong mga bagting reporters. Once again, ako ang makiguban kaninyo karong orasa o atangin ninyo ang mga balita o impormasyon na ihatod nganha kaninyo.
0: Buntag na, bangon na, lalo sa buntingan. 106.7 FM Radio Bagbag. BTC Headlines.
1: Sa uluhan, karong buntaga mga kabagting o kabalkada sa weather kon sa lakad sa panahon, duha ka mga LPA magpaulan sa nasud. Samtang 400,000 kapin nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Kabasalan Municipal Police Station na human sa gingong hit and run incident. Duha ka tinun-an sa daycare na lumos patay human nahulog sa abli nga septic tank dito sa North Cotabato. Sa dugang ulohan sa mga balita karong buntaga, Isabela City naglusad og libreng sakay alang sa mga estudyante. Walo ka mga gidudahang drug suspect na dakpan. Drug den gibungkag sa Zamboanga City. Sa laing ulohan sa mga balita, alas kon pito ka mga balay na sunog sa Zamboanga City. 14 milyones kapin kapesos ang danyos. Lalaki na palgang patay sa Dumingag, Zamboanga del Sur, nailhan na. Samtang rice distribution program nagpadayon sa mga barangay sakop sa lungsod sa Kumalarang. At ang inyong mga kabagting kabukada, ang uban pang mga update gikan sa Merkado Publiko. And of course, ang uban pang mga balita gikan sa BBC News Center.
0: 106.7 FM Radio Bagbag. Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.

0: Alas 5:11 nas buntag, mga kabagting o kabalkada, atong unahon karon ang lakad sa panahon pinaagi ni Bagting 17 Florence Ofima. Itong dawaton karon ang report gikan ni Bagting 17, may kalabutan nining duha ka LPA magpaulan sa nasud.
1: BTC Weather Update.
2: Update sa lagat sa panahon karong buntaga, gumikan kay dunay duha ka low pressure area nga padayong gimonitor sa pag-asa. Hinungdan usab nga padayon kita makasatig pagbundak sa ulan sa matag karon og unya og angayan nga dili pa or dili paghapon kita angayan nga makalimot sa pagdala sa mga panangga sa ulan, ilabi na payong og raincoat sa mga tinun-an. Matod pa sa pag-asa, ang unang LPA karon ana sa may bisibilidad sa Bunga o Cagayan. O gudap, aduna pay usa ka LPA nga nausab sa karagatang bahin sa Balaon na La Union. Ang nasangpit nga daotang lakat sa panahon kini ang makaapektar sa mga lugar sa na lamang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley o Central Luzon. Gawa sa pagbundak sa ulan, lakip nga masinatian sa mga katawhan ang pagpanalugdog. Gilauman nga mulungtad ngadto sa usa, agikan sa usa ngadto na sa duha ka oras ang pagbundak sa ulan. Rason usab nga dili angayan nga magpiansa ang mga katawhan nga nalimuyo sa nasangpit nga mga dapit. Samtang gawas sa nasangpit nga LPA, adunay usa ka tropical cyclone kon ang usa ka bagyo nga nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, anakis sa gilayon nga 2,330 km sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gusgon sa hangin nga mukabat sa 150 km matag oras o ang paghapak din sa kayutan nga mukabat usab sa 185 km matag oras, samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 km matag takna. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod, ilabi na din sa Zamboanga Peninsula, ang atuang nang nakapiktar sa tuang dagan sa lakad sa panahon. Kung nga nga padayon kita kasab nga makasanay pagbundak sa ulan, kinigumikan sa presensya ni localized thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga ang pagbundak sa ulan dili mulungtad og dugay, apan kini ang pabalik-balik. Hinungdan usab nga dili angayan nga makalimot ang mga katawhan sa pagdala sa mga panangga sa ulan, aron usab nga dili mga dilatar panahon sa ilahang pagpauli sa kahaponon. O ingon man dili mga humod ang inyong mga estudyantes higayon nga sila ang mamauli na. Gawa sa Zamboanga Peninsula, apektado usab niini ang kasikbit ng mga probinsya. O gingon man, habagat ang gitlong hinungdan, kung nga nung adunay kalit ng pagbundak sa ulan, nga masinatian ang makatauhan niya ni Muyo sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke, Antique, lakip na usab ang Iloilo o ang Guimaras. Sa kinatibukan nga update sa lakat sa panahon, wala pa'y bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Bugtong duha lamang ka low pressure area ang gimonitor karon sa pag-asa og lakip na si habagat og localized sa thunderstorms nga nagdalag mga pag-ulan na karong adlaw. Samta sa pikas bahin taob huna sa Cagayan City ani ana alas sa 3:01 kaganin ang kadlawon, 0.2 meter ang gilad mong tubig unang hunas. Ang taob niya alas 9:01 ang takna sa buntag, 1.7 meter ang gilad mong tubig. Subling munas pag alas 3:13 ang takna sa hapon, 0.1 meter ang gilad mong tubig. O subling mo taob pag alas 9:30 ang takna sa gabi, 1.8 meter ang gilad mong tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 karong buntag, samtang kiniusalo pag alas 5 sa gabi. Update kina sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Radio Bagting. Mga kabagting o kabulkada, ang update sa lakad sa panahon pinaagi ni Bagting 17 Florence Ofima. So dili gyud ta ma tingala dinhi sa tuang lugar nga magsigitag ulan-ulan. So kagahapon kusog kay ulan gahapon, ininig ka tiud-tiud mawala, ining ka hapit nang gabi mo ulan na pud og balik. So doon na di ay mga localized thunderstorms ang masinatian din sa Zamboanga Peninsula. Akit na din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. So amping mo kanunay mga drivers, kikanirbang kusog kayong ulan. doon na rabay daghan kayong mga mahitabo ng mga insidente. And of course, ay mong kalimot sa pagdala sa inyong mga protection sama sa payong, mga punso, or kalok mapakadiha. Ang kalok mabasa arman gihapon. Pero kanang magpayong, okay na ang mga estudyante, labi na ang mga estudyante, kay importante in town kayo na inyohang mga gamit ay mo kalimot pagdala sa inyohang mga protection. Mga kabagting kabukada, speaking of kinibitang mga drivers, mga pagsakay. So, nining mga oras sa atong duwaton ang report gikan ni Bagding 28 Kimberly Namuaga gikan dito sa Isabela City, Basilan. Diin dito sa Isabela City naglusad og libreng sakay alang sa mga estudyante, alang sa detalye. Itong dawaton ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuang.
1: BBC Live Report.
3: Gilusad sa lokal nga panggamhanan sa Isabela City ang libreng isakayan nga programa aron maghatag og libre nga serbisyo sa transportasyon na alang sa mga estudyante isip kabahin sa paningamot sa pagpakunhod sa gasto sa mga pamilya og pagpalambo sa patas nga akses sa edukasyon. Ang libreng shuttle service nagserbisyo ilabi na sa mga rotang nagkonektara sa mga residential area ngadto sa mga eskwelahan. Sugod kini og biyahe alas 6:30 sa buntag gikan sa Barangay Baluno mo agi sa Plaza Misericordia hangtod sa Barangay Kabun Bata. Aduna usab kini balik-balik nga ruta aron matabangan ang mga estudyante sa oras sa buntag ug hapon nga klase. Pinaagi sa pagtangtang sa adlaw-adlaw nga gasto sa pamasahe gilauman sa city government nga maminusan ang pinansyal nga palas-anon sa mga pamilya ilabi na sa mga adunay ubos nga kita ug mas mapadali ang pag-angkon sa edukasyon na alang sa tanang estudyante. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
0: 106.3 Radio Bagting. Nindot kito nga programa mga kabagting o kabagkada sa city government sa Isabela kay usa kini sa makapagaan pod sa palas-anon sa mga katawhan sa mga estudyante og diri sa tuwa na biya po libreng sakay pero gikan lang sa city paingon dito sa Balintawak. Sometimes sa Bicas Bay hindi na ta maglangay mga kabagting o kabagkada laos kita nga dito sa Zamboanga City diin mga baboy nga gikan sa Basilan gibana nga dito sa siyudad sa Zamboanga tungod sa ASF virus. Nagpagawas karon og executive order ang Zamboanga City pinagi ni Mayor Kaimer Olaso mahitungod sa pagdili sa pagpasulod sa mga binuhing baboy sa nahit na sa kona sa nahisigutang siyudad. Mga butakal o mga produkto gikan sa baboy nga nagikan sa probinsya sa Basilan aron mapungan ang posibleng pagsulod o pagkatap sa African Swine Fever on ASF sa naisgutang dakbayan. Ang maong kamanduan na gipatuman gilayon o magpabilin hangtod ideklarar sa mga veterinary authorities nga kontrolado na ang sitwasyon. Gihimo ang maong lakang human nakatala ang Lamitan City, Basilan na o 113 ka mga hog raisers nga napiktuhan o 284 ka mga baboy nga nangamatay tungod sa ASF. Limanduan usab ni Mayor Olaso ang Office of the City Veterinarian kon OCVET o guban pang mga ehensya nga pahugtan ang pagmonitor sa tanang entry point sa siyudad. Lakip na ang mga utlanan sa Zamboanga, Sibugay o Zamboanga del Norte. Mga pantalan na o lakip na usab ang mga private nga pantalan. Lakip sa ilang mga buluhaton ang pagpatuman sa biosecurity protocols, pag-inspeksyon sa mga kargamento o transport documents, pagkuha sa blood samples sa mga hayop ko na kinigikinhanglan alang sa laboratory examination. Commercial breaks at mga kabagting o kabukada o sa ito ang pagbalik at tangin ninyo ang mga dugang balita o impormasyon kini may kalabutan na usab dito sa may probinsya sa Kabasalan o katong batang lawas nga napalgan kagahapon sa Dumingag na ilhan na. At tangin sa itong pagbalik mga kabagting o kabukada. 106.3
1: Radio Bagbag.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, arba

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You and MC1 Hardware.
3: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong sinpanyawan capsule, di karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sa panahon karon na andan na, pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: 106.0 FM. Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.

Alas 5:28 na sa buntag, mga kabagting o kabalkada, dinigyapon sa itong programa nga Lanog sa Bagtingan. Ang itong programa hatod sa bagay nato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitaminang makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina aron mabatukan ang pagkalimtanon sa mga batanon o may edad na. Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya para sa puya 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga nag-edad o usa ka tuig nga to sa kon usa ka bulan. Para sa nag-edad o 1 to 12, Vitron Syrup. Samtang ang Vitron Tablet alang sa 3 anyos pataas. Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading, FDA approved o mapalit sa nagkadayang butika o pharmacia. Kon pharmacy sa inyong dapit. Alang sa dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. Just call or text 0912-179-7351. Lain pang mga miabag sa ito ang programa, mga kabagting o kabalkada, ang Petron Gasol Station. Kiniang gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang oga lakip na usab ni Clariza Bahamonde. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang din sa May Santiago dool sa Dabim. Nausab sila ilain ng mga branches din sa May Duterte Street, Gatas Near Shell Gasoline Station o sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches nga nahimutang doon sa SMC College. O gado na sab sa may lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur. Samtang nagpahinomdom na usab ang National Telecommunications Commission kon ang NTC. Alang ni adtong nagpasidaan gini sa publiko may tungod sa nagkadaghang insidente sa mga scam or kining mga maliciousong links ang nagalap nag karon pinagi sa text messaging o sa online platforms. Doon ay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron lamang makapangilad. So, giyawhag ang mga publiko, ang mga katawhan, mga kabagting kabalkada nga naminaw karon sa ito ang programa nga dili gilayon i-click ang mga unfamiliar links or dili dayon mutuo kon unsay mga mensahe nga inyuhang madawat o kinahanglan kining i-verify una. Dili maghatag og mga personal information or one-time password o siguron ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Kung udunan mo yung mga mensahe labot nini nga madawat ng mga scam messages at malicious links, pwede kayo mam-report ngadto sa NTC Region 9 or sa National Telecommunications Region 9. Aron nga mahatagan gilayon kini oga pagtagad. Samtang ang National Irrigation Administration kon ang NEA na sa ito ang mga kaigsunan din ha, ng mga mag-uuma kung doon na mo'y mga suhestyon, mga reklamo, mga pangutana. Mahimo ka mga mubisita sa ilang opisina sa National Irrigation Administration Region 9 sa National Government Center sa Balintawak, Pagadian City or pwede kayo mumotext or

0: dugang balita o impormasyon na may kalabutan na niining 400,000 na kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Kabasalan Municipal Police Station na human sa gingong hit and run incident. Na report atong dawaton karon gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuaga.
1: BBC Live Report.
2: Mukabat sa 401,100 ang kantidad sa ginudahang smuggled ng mga sigarilyo ang nasakmit sa Kabasalan Municipal Police Station at sa follow-up police operation sa Barangay Kainglit, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Baguhay lang. Base sa report, nagpahigayon og checkpoint operation ng Kabasalan MPS sa Burok A, Barangay Kainglit, human makadawat og impormasyon na gikan sa Naga MPS kabayan sa usa ka gray nga Toyota Vios nga giingong nalambigit sa hit and run nga insidente. Sa dihang ipahunong sa checkpoint ang sakina na matikdan sa mga pulis nga nadaot ang walang side mirror ni ini gamit takdo sa description nga gihatag sa Naga MPS. Pag-abot sa mga kapulisan na ilang gikumpirmar nga maukiri ang sakinang nalambigit sa aksidente. Ato sa dugang inspeksyon na matikdan sa mga pulis ang mga rim sa ginudahang smuggled nga sigarilyo nga makita sulod sa sakinan. Sa dihang ipangiwan og mga dokumento ang mga sakay, wala sila magkahatag og bisan unsang papeles nga nagpamatuon sa legal nga pagpanag-iya o pagbiyahe sa maong mga produkto. Sa inspeksyon na diskubrihan ang 350 karim sa ginudahang Walton Menthol Cigarettes nga gitago sa luyo nga bahin sa sakinan nga nagkandidad og 401,100 sumala sa standard pricing sa Bureau of Customs. Ngunit niini ginakop sa kapulisan ang driver og ang iyang gauban. Siyam na ang mga nasakmit nga kontrabando og mga suspensado ang naanagaron na sa kustodiya sa Kabasalan MPS. Siyam na gianda mga angay ng mga kaso og legal nga proseso. Bagting, may the otso, Kimberly Namuag, sa Bell of M og Radio Bagting.
3: 106.7
0: Radio Bagting. Kagan kayo salamat Bagting 28 Kimberly Namuag kalabot sa maong report ikan sa silingang probinsya. No, nakakuan pa, nakahit and run pa doon na di ay gitago ng mga kontrabando. So nga naman yun nga anha man yun sa mga illegal nga doon naman untay illegal. Ining mga oras sa mga kabagting o kabulkada atong dawaton sa oba ang laing report gikan sa lungsod sa Dumingag kini may kalabutan sa lalaki nga napalgang patay dito sa may Bukirang bahin sa lungsod sa Dumingag, partikular na dito sa may Dulop Dumingag, Zamboanga del Sur. Alang sa kinatibukang detalye ni ini tong dawaton ng report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaaya.
1: BBC Live Report.
4: Nailhan ng napalgang patayang lawas sa usa ka lalaki sa bakanting Kalibunan, alas 6:50 sa buntag kaghapon Agosto 3, 2026 sa Purok 2, Barangay Dulop, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang biktima mao si Joseph Lahada, residente sa Dalungdong, Sindangan. Base sa investigasyon, ang biktima nakitaan nga naghapa og gigapo sa duha ka kamot sa likod gamit ang itom nga plastic cable ties. Nakabaton usab kini og dagang samad pinusilan. Na-recover sa lugar sa insidente ang usa ka fired bullet, usa ka basyo sa bala sa 9mm, usa ka disposable lighter ug upat ka itom nga plastic cable ties. Ang Dumingag Municipal Police Station uban ang kooperasyon sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit nagpadayon sa pagpahigayon og imbestigasyon aron mailhan ang mga suspek. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radio Bagting.
3: 106.7 Radio Bagting.
0: Alas 5:37 sa buntag, mga kabagting o kabalkada. Mawagat to ang report gikan sa lungsod sa Dumingag. Loitan kayo mga kabagting o kabalkada. Kaya to ang nasiran di ay nga ang naisgutan ng biktima. Doon na kini problema sa pangisip. Nagyamung-amungan sa wala kaluoy ng mga suspek. Gibaklid, gihiktan pag yun ang kamot. Dayon, doon ay samad pinusilan. So, posible nga gikuan gito, gipusil gito sa mga suspek. Luoy taon kayo, nagkulob, gito gilabay sa may suok-suok.

0: gamay. May gani kay nakit-an sa usa ka konsihal. Gani itong konsihal kay iya gid pong nakit-an. Paingon kini siya manigway og baka. Baka ba to? Kabaw ba to? Basta kay na manigway siya paingon sa iyahang hayupan. Alas 5:38 na sa buntag, mga kabagting og kabulkada nini sa tong pagpanag-uban. Naing report nga tong dawaton karon gikan sa lungsod sa Kumalarang. Kini may kalabutan sa Rice Distribution Program nagpadayon sa mga barangay nga sakop sa lungsod sa Kumalarang. Alang sa kinatibuk ang detalye atong dawaton ng report gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
2: Padayon ang lokal na panggamhanan sa Kumalarang sa pagpatuman sa Rice Distribution Program kaghapon, Agosto 3, 2026 sa Barangay Suminalom ug sa Lagmanok isip party sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa paghatag og tabang sa mga pamilyang nanginahanglan. Ang maong programa kabahin sa pagpaningkamot sa LGU nga makapangayo og hinabang sa national aron masiguro nga adunay igong suporta ang mga katawhan. Pinaagi sa Rice Distribution Program, mas daghang pamilya ang matagaan o mahinungdanong suporta, ilabi na ni ining panahona na nagkataas ang presyo sa mga nagunang palaliton. Nagsuporta usab kini sa lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa pagpalit sa bugas gikan sa kanila subay sa tumong sa sagip sa kaap. Padayon ang lokal nga panggamhanan sa Kumalarang sa pagpatuman sa mga programa nga adunay direkta o positibong epekto sa panginabuian sa katawhan uban sa tumong nga walay kumsuryan nga mabiyaan sa bisan unsang programa gikan sa national government. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
3: 106.3 Radyo Bagting.
0: Dagan kayong salamat, Bagting 43 Jan Sanchez Lumabang. Magkaroon din natin maglangan. Laos kita natin sa BBC News Center. Kina may kalabutan sa suspect sa pagpayuhot o ginadiling droga na dagpan sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Sa report, pinaagi ni Bagting 17, Florence Ofima.
1: BBC Live Report.
4: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka individual nga nagpanginan og 33 anyos nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na kagahapon na particularmente sa atubangan sa Crispy King, Barangay Tiguma, Pagadian City. Ang dinakpan giaila sa pangalan o sa angga nga si Dats nakuha sa iya nga posisyon na ang usa ka dakong pakigiti sa gitahapang shabu nga gibanaban ang mutimbang kini og usa gatos gramos. Ang nasangpit nga dinakpan giingon nga kini matud pa ang kasamtangang residente sa Pagadian City apan dito kini nga nagapuyo adunay address gyud sa may Sultan Naga Dimapuro og nagtrabaho kini sa usa ka mag-uuma. Ang nasangpit nga dinakpan sa kasamtangang gibalhog na sa Pagadian City lakap cell og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok sa nasangpit nga dinakpan. Bagting 17, Florence Ofima sa BLFM ug Radyo Bagting.
3: 106.3 Radyo Bagting.
0: Dagan kayong salamat, Bagting 17, Florence Ofima, kalabot sa maong report. May kalabtanan na sa droga. Alas 5:42 sa buntag, mga kabagting o kabulkada o karuan atong sa Iranusab, kining walo kagidudahang drug suspect na dito sa Zamboanga City na dagpan o ang drug den na gibungkag sa mga otoridad. Walo kagidudahang drug suspect ang nabungkag kona nadakpan og usa ka drug den nabungkag atol sa bypass operation nga gipahigayon sa PDEA Zamboanga City Office uban sa nagkadiyang unit sa kapulisan sa Barangay Lunzuran sa naisgutan nga siyudad. Ang mga nadakpan gilalamang pinaagi sa ilang mga alias nga Jongjong 58 anyos, J 34 anyos, Manny 34 anyos, Randy 32 anyos, Raymar 32 anyos og laing nagngalan kon nag-alias nga Raymar 25 anyos, Isar 22 anyos. og Anthony, 38 anyos nga managsamang lumulupyo sa Zamboanga City. Nasakmit gikan na kanila ang 12 gramos sa gidudahang shabu nga mukantidad og 81 mil pesos sa lakip nakuha ang 300 pesos nga buyback money, drug paraphernalia, digital weighing scale kon timbangan, improvised cooper, usa ka cellphone og usa ka improvised firearm. Nagatubang ni karon ang mga suspect og mga kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon kining RA 9165 og RA 10591 og gitawag nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Commercial break sa ito mga kabagting o kabalkada o sa ito ang pagbalik at ito ang siren, ang mga report gikan sa Merkado Publiko pinagi ni Bagding 27 Daryl Ayay kung pila na ang presyo sa mga isda. Alas 5:44 na sa buntag mga kabagting o kabalkada.
3: 106.0
5: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Aha.
7: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
8: Ah, asin. Okay.
7: Uh-huh.
8: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
7: Oo. Oo. Kay tikos man ako, mao may kuan sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. So di ang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. So di ang nagmuntin ko, ano ay. Pagkakayahay ang lawas. Maglapag yung ko ato mga gulayon.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106.2
0: Alas 5.48 na sa buntag, mga kabagti o kabulkada, di nata maglangay itong dawaton karoon na ang report gikan sa Merkado Publiko. Pinaagi ni Bagding 27, Daryl Ayaay.
3: BBC Market Report.
0: Yes, Yang, go ahead.
11: Yes, Bagting 29, mahin puntag ni Muli Hao, kabinan sa itong mga sukitig paminaw. Live kita dere sa Merkado Publiko, particular sa may istaan nga bahin. Ning mga oras, ato ito na lang kasabtangan presyo sa ista. Ado na na ikapilihan na pantipila pa lamang ang nag-display ni Buntaga. Karo na itong sayran, tulingan dalaulo 180 ang kilo, unod 240, bikas 200 ang kilo, ikog 60 ang kilo, o gantinay 160 ang kilo. Pirate 120, dalagang bukid 250 nga to 360 ang kilo, gutob 250, palutpot 100, sigarilyo 250, salmon 200, balo 160, bulinaw 200 nga to 250 ang kilo, bangus 160 nga to 200 ang kilo, sulid 160, anduhaw 200, gisaw 250, danggit 200, kitong 350, katambak 350, bugaong 200, sari 100, trakito 300, ugang tilapia 140 sab ang kilo. Sa barilis, ulo 250 ang kilo, jade cut 300, boneless 380, belly 400 ang kilo, ikog 280, panga 300, ugang tinai 200 sab ang kilo. Mga tao kang saptaang presyo sa isda din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.2
0: Daghan kayong salamat Bagting 27 Daryl Ayaay. Magkaroon the house kita ngadto sa North Cotabato, kinimay kalabutan sa duha ka mga tinunan sa daycare na lumus patay human nahulog sa abli nga septic tank dito sa nahisgutan nga probinsya. Tunduwaton nga ron ang report binaagi ni Bagting 28 Kimberly Namwag.
3: BBC Live Report.
12: Duha ka mag-igagaw nga nagpangidaron og 4 og 5 anyos nga managsamang daycare ang namataya human nahulog og nalumos sa usa ka abli og puno sa tubigulan nga septic tank sa Barangay Concepcion, Makilala North, Cotabato ning Milabayng adlaw. Gidala gilayon ang duha sa pinakaduol nga ospital apan sa kasubo gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Tuon niining insidente na nawagan ang mga awtoridad ug ang pamilya sa mga biktima gadto sa tanang tag-iya sa balay og mga lumulupyo nga sigurohong tabunan ug hanglan adunay seguridad ang tanang septic tank buho ug uban pang delikadong bangag aron dili na mahitabo ang susamang trahedya. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
3: 106.2 Radio Bagting.
0: Okay to mga kabagting kabalkadang report gikan sa North Cotabato. Kamusta mga ginikanan? Inyohang mga anak, ayaw gyud intawon na ninyo kani bitang pasag di eh. Okay, kani mangong kompranglitan busy na kayo ta. So malimtan na nato ang ato ang mga anak na to na di ay nagkuana, nagsige nagdula hangtod nga naabot sa may septic tank. Kani mangong mga bata kay ganahan jugay na silag tubig. Kita nga mga ginikanan ato agyud intawon ng bantayan kay under pa man sa tuang custody kay mga minors pa man sila. Samtang sa Bicas Buying House kita ngadto sa siyudad sa Zamboanga City, kini may kalabutan sa pito ka mga balay ang gilamoy sa kalayo Samtang tulo ang partial damage sa sunog nga nahitabo sa Saka Residential Area sa Zamboanga City niadtong Domingo, Agosto 2. Sa impormasyon sa Iran, nga nadawat sa mga otoridad ang report alas 2:02 sa hapon o gilayon kining gipataas sa first alarm o pag-abot sa alas 2:18 gisakan na usab nga sa second alarm tungod sa paspas nga pagkatap sa kalayo. Human sa kapin o sa kauras nga pagpakigbugno sa kalayo, gideklarar kining under control alas 3:33 sa hapon o gideklarang fire out alas 4:46 na sa hapon. Sa initial nga report, pulo ka mga balay ang napiktuhan sa insidente. Lakip na ang panimalay ni Ismail Mama o gimanabana nga mukantidad o 14 million pesos ang kinatibukan nga danyos. Walay natala nga namatay, apan na dunay usa ka tawo nga naangol o gilayon nga gihatagan og medical assistance o padayon pa sa pagkakaroon ang investigasyon sa mga arson investigators aron matino ang hinungdan og lakip na usab ang gigikanan sa mao.

0: ang sa Bicas Bahin. Aniyan na kita sa may katapusang bahin ha, sa tuang mga balita. Katapusang bahin sa ato ang programa karong buntaga, alas 5:54 na dinhi sa ato ang pagpanag-uban ang kining mga giatangan sa atong mga kabagting og kabalkada ang Rizal PCSO STL result sa 3D Lotto. 2 p.m. draw, mga kabagting mga kabulkada, alas 2 hapon kagahapon. Okay, mauni ang result, 782782, samtang ang 5 p.m. draw result, kagahapon sa hapon, 216216. Og ang 9 p.m. draw, kagabi, 205205. Kita kabalo kayo ni mo kon binisaya ni. Atong utro na ang 3D Lotto result, ang 2 p.m. draw 782, ang 5 p.m. draw 216, samtang ang 9 p.m. draw 205. Samtang sa Bicas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Sa BBC's Entertainment, lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Sa mga wala pa naka-like, naka-share, naka-follow sa ito ang Facebook pages, ay mo kalimot sa pag-like mga kabagting kabukada, labi na sa mga naminaw karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga radio. I know ang mga kabagting o kabulkada nga naminaw karon, dunay mga cellphones, dunay mga Android phones. So ayaw yun mo kalimot sa pag-like, pag-share and pag-follow. Doon na tayo 14 individuals nga naglantaw sa Facebook Live karon. Duhara ni siya ka Facebook pages mga kabagting o kabulkada, ang Radyo Bagting News official Facebook page. Doon na 29,000 followers and counting. Og sa BBC's Entertainment at nasa 1,800 followers. Good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon, si Tats Lasconia, si Dondon Tormis din sa may Kamalig Dumalinaw, and of course si Juanita Sasil Calderon Tilaon. Thank you for watching din sa may Purok Malinaon, Barangay Kulo, Mulawi, Zamboanga del Sur. And of course, si Vanex Mutia Abamonga. Good morning, Ma'am Chigyas. Hello, good morning. Merly Templado, din sa may Purok Golden Flower, Lumad, Pagidian City. And of course, si Nori Amor Prahes, din sa may La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Johnry, sa ipagbasa ni Giulin. Good morning, Ati Chang. Yes, hello, good morning. And of course, si Pitoy Hida. Good morning, Ati Chang. Watching here sa Alicia Mulave, Zamboanga del Sur. And good morning also ni Tristan Wayat Gulay. Si Johnry Giulin, taga Gipo, Zamboanga del Sur. And of course, si Rosalie Saludo Daliripin, watching here sa Mulom, Lapuyan, Ati Chang. And of course, si Diosdado Navarro Inudio. Thank you for watching. Tata Jody Makalisang, good morning mga kabagting. Watching from sa Luwagan, Dimataling, Perlita Villanueva, from Pitugo. Baltazar Akain Minyosa, gikan sa Malaysia. Wow, mayo morning di ay sa itong mga kaigsunan niyo mga OFWs nga nanimpala sa gawa sa nasod. Ann May Mapula, good morning. Jaime Tizon, Johnny Cuba, sa may Dina Zamboanga del Sur, Palanga Perme, diha sa may Dulop Dumingag Zamboanga del Sur, og si Mitch Biggs, good morning. And kaninyong tanan ng mga naglantaw nga wala na nako na mention, daghan kang salamat. And of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBC Radio Bagting 756, daghan kang salamat kaninyong tanan. And of course ako ang ginikanan din na sa Kanibungan Dumingag Zamboanga del Sur, si Francisco Unyot Senior og Midjo na Unyot. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. And sa mga naka-monitor usab sa Radyo Bagting mobile application, ay mo kalimot sa pag-download, available lang ka na sa Google Play Store. And of course, daghan king salamat sa akong kauban din sa Pilipikas, Lawak, si Clint, o si Nash. Pasensya na dyan kayo, wadyo ko naka-time check. Sige lang, better luck next time because first day na ko nga pagdala karon. Wala na tayong igong oras sa atong pagpanag-uban sa atong programang Lanog sa Bagtingan. O musunod na usab ang Bagtingan sa Katawhan na pinaagi ni Bagding 17 Florence Ofima. Daghan kayong salamat ganin yung tanan hangtod ug mapuhon. Ako si Bagting 19 Cyril Uniot Lirazan. Maayong buntag ganin yung tanan.
1: 66 Sad Kugon Herbal Capsule Basta Kugon Lawas Bas Kugon.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:05 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Alas sa isa at siya itong oras sa kabagrigabalgadas may buntag kaninyong tanan at law karon ng Martes sa Pizza 4 na sa buwan sa Agosto 2026. Kaninyong tanan magkabagting nagpaminaw karon is Bian sa 106.3 ang Bell FM ang gunman sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning sa tuwang mga suking tigpaminaw, mga tricycle drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, mga buntag, mga negosyante, mga magtutudlo, ingon manosamba, ang atuang mga estudyante karong buntaga, of course, mga empleyado sa gobyerno, good morning kaninyong tanan. Kumusta kabag di kabalgadas? Hinaot pa ang tanong, adilita kanunay nga makasinatig pagbundag sa ulan, kagahapon, giganahan man ang pagbundag sa ulan, oy? Nag-inday-inday manugtaman kabag di kabalgadas ang pagbundag sa ulan kagahapon. Hinaot pa unta nga ang ato nga panahon karon kay dili susama kagahapon nga mubundak muundang nga mabundak muundang ang resulta kabag di kabalkadas kuno galing dili ka healthy o ga immune system dali gyud ka nga magkasakit no mo na nga kinahanglan nga mag-amping sa kanunay sa panlawas. Mas maayo gayud nga kanunay nga magdala og mga payong sa inyohang tagsa-tagsak ka mga single motor ibutang sa U-box or di ba kaha sa bag kun mahimo nagdala mo backpack no. Karon nga kanunay tanga himsog baskog layo sa sakit tay labi na natong mga dili hilig nga mag-inom og mga vitamins karong mga panahona. Lawas ra gayud ang ato ang pinaka unsaman. Ang ato ang pinaka-importante, bahalag wa tay kwarta basta himsog lang. Okay ra gid na, di ba? Kay bagong sa man daghang kagkwarta niyang resulta na puno kag sakit, hurot ra gihapon imong kwarta. Mas mayo tong himsog ka sa kanunay kay kung wakay kwarta, pwede pa ka mangitag kwarta kabag tigabalkadas. Kawa man kay sakit nga gihamben, di ba? Anyway, alas sa isa just na tong oras dire sa tong tulumanon. Ako ang sa mga kaubanan karon diri sa studio ingon man usab sa may Mount Palpalan o sa Upper Bayaw. Good morning sa mga empleyado sa Radyo Bagting. Oy, kumusta? Nakadawat na ba ang tanan o hinabang sa gobyerno katubitaong uplift program nga tag 2,000 pesos no? Tag 2,000 pesos nga kining hinabang gikan sa SSS or diba ka gikan gayod sa DSWD kato mga 4-piece beneficiaries aglakip na usab niya to kabag di kabalkadas ang ato ang mga walang gutom program no? So sila man to ang mga prioridad nga mahatagan nagtag 2,000 pesos o gato na usab nga unsaman kato nga matawag tang paingon na matutpas sa pagkapubre. Huy! Pubre matatanan. Di ba? So dunay nakadawat na, dunay wala. So kung wala mo nakadawat, dili siguro mo deserving makadawat. Basta nakabalo sa SSS or diba ka si kining DSWD, no? Nga wala na mo nagkalisod karon kaya pa ninyo. Bitaw, daghag nalipay kabag di kabalgadas kay sa hingpit nakatilaw na in town sila sa hinabang sa gobyerno. Ang katong mga middle class or diba ka katubitaw nga giingon ni BBM nga makakatanggap ng tag 2,000 pesos ang lahat ng mga mahalapit ng mahirap at saka yung mga empleyado ng na miyembro ng SSS. Oh. Kaya makadawat ang tag 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo ngadto na sa Disyembre. O every month, tag 2,000 pesos dako ng tabang, di ba? So, doon ay dakong dahang nalipay, daghan po ang nagbagutbot. Kaya ano lagi nga mo sila nakadawat, na di lagi mo deserving siguro, no? So, bitaw, ang ato ng klarohon kabag di kabalgadas, no? Dili ang SSS maoy gabuot konsekinsa ang angayan nga hatagan sa nasangpit nga hinabang. O ingon man, wala na gipili-pili karong mga panahon na, maubitaw na nga gi-question, what if, no? Kay ang giingon man ko sa DSWD, ingon man ni President Tada Marcos, nga ang mahimong basihanan, no? Sa pagdawat or hatang-hataki sa hatagan sa tag 2,000 pesos nga uplift program, nga tag 2,000 pesos is kadtong mga or kadtong 2024 nga CBMS. Oh, CBMS, kato ni siyang kining sa Philippine Statistics Authority, Community-Based Monitoring System. No? Maone ang nahimong basihanan. Unya kunyong buto na hunaon, daghan ang wa na kauyon sa kinibang gihimo bitawng basihanan sa paghatag o hinabang. Nganuman, tungod kay kuninyong hunahunaon, duha ka tuig na manggod ang nilabay. Diba? Duha ka tuig ang nilabay, 2024 na 2026 na takaron, ang pangutana sa uban, what if ang gatong kaniadto nga mga pobre nga pamilya karon kining haruhay na? Diba? Maunay ang usa sa dakong pangutana sa kadaghanan. Kay nahitabo na matutpakin eh, susama niining gitawag taog uban nga programa, assistance nga kining cash assistance nga gihatag sa gobyerno, no? Nga gumikan kay layo na kayo ugap ang gikuhaan ang nahitabo kabag digibalkadas katong ning arang-arang na ang pamuyo na kaapil paghihapon sa hinabang sa gobyerno. Mabitaw-taw-taw na nga ng labayng bulan o labayng lagi na itong last month ang nahitabo daghan na nagbagulbol. Nga nung istampulano o istampulana na kaapil sa walang gutom program nga dili man ang bana kay sundalo, ang bana kay pulis, ang doon na may tarong nga trabaho. Diba? So, mauni ang dakong pangutana sa kadaghanan. Well, sayod ta nga, nga ito ang DSWD, no? Wala po na sila ingon kabag di gibalkadas nga kanara po ang ilahang gi focus nga CBMS. Diba? Kay sa matag munisipyo, doon na magina sila nga mga empleyado. Diba? Gibutang. So, I'm sure, doon na sila'y monitoring, no? Doon na monitoring kapag di kabalkadas, for example, ang imong pangalang nabutang sa master list, no? Dito, doon na sila'y monitoring kung tinuod ba nga kabus paghihapon ka. Diba? Kabus pa paghihapon ka, anang kining hangtod karon gika ni atong 2024. Pero kung in terms sa SSS, no? Kay ang gingon pod sa itong gobyerno, SSS, ang kwarta, gikan sa DSWD, at the same time, kabag de kabalkadas, 2024 paghihapon nga si BMS ang gibasihan. Okay? So, ang pangutana karon, si kinsa ba ang naghatag? Sa, kisa ba paunsa gideterminate sa SSS? Kana mo da kong pangutana kay matutpas, central office, maoy nag-unsa man nag-identify kung si kinsa ang angayan nga hatagan, no? O tagabalo 2024 ang sweldo kay naara sa pila man butang tag 12,000, di ba? 12,000 2026 may og wala na promote mas maayo. Pero hinoon ang sa SSS nga hinabang kay gibutang kabag di gibalkadas ang bracket nga dili mula pa sa 20,000 pesos, no? Ang ilahang sweldo niadtong 2024. Okay? Si BMS niha, klaruhon na to ni. Ang nahitabo, no? Daghan ang nagbagulbol tungod kay niadtong 2024 lagi, ang nahitabo, naghulugan na sila og SSS dahil pagkahuman, nga nawa sila daw matutpan na kadawat. Oh, muna ipangutana sa uban. Nga nung wasal na kadawat, nga 2024, dili mahantod karon ilang sweldo, kauman kaabot og 20 mil. Nan, ang tubag niya kabag di kibalkadas, mahitungod kung paunsa, no? Paunsa, gitubag, gikuan. Gitubag ang mga interviews sa inyohang mga ginikanan or kamo mismo, atol ni atong 2024 nga CBMS. Diba? Kaya nagpahigayon man og community-based monitoring system ang PSA na atong 2024. Kunyong kahinomduman. Katong mga ulitawo, syempre ang mo-identify, no? Ang mubutang, ang mutubag, kung galing nagtrabaho mo, inyo yung ginikanan. O base ng inyong ginikanan, wag kabalo pila niyong sweldo. Then pagkahuman kay nahitabo, nadak-an ra mong sweldo, kabag di kabalkada, so mo na apel. Then gato pong mga kining matawag taog, kamo mismo ang na-interview sa mga personahe sa PSA kaniyatong 2024, Nga wa mo nakadawat karon. Base sa sunod listahan ana mo. Kita tinaway din na mag-uol, no? Muna kayong kabag di kabalkada, sino't man paminawon, di ba? Nga makadawat kag hinabang sa gobyerno, tungod kay kwarta man ito natanan. Pero ugaling, wa mo nakaapil sa nakadawat, dili mo mga benepisyaryo, ato na lang isipon. Hunahunaon na lang nato kabag di kabalkadas, nga doon na pa di ay mga tao nga mas nanginahanglan, no, og hinabang. Di ba? Bisan pa og usahay, no, makaingon ta nga doon ay mga personalidad, no, dili tanan, pero sagad, di ba? Hinabang kusog mga ampa. Kung unsay nadawat sa isa, gusto po nga makaapil. Yung saon pagkuan, di ba? Unsay requirements, musulay ko bi. Di ba? Mamanay sakit, mamanay mentalidad sa Pinoy. Kung unsay mga matawag taga benefits, mga kaayuhan, gusto po nga maka-avail. So, kung galing, wala, di, dawaton na lang yun. Ana na lang yun, kabagtig kabalkadas. No? Okay. Kois, ayaw lang isulti akong name. Nalang ko ipauhag diri sa imong programa, Kois. Kanang karsada diya sa Purok Gabi, lumad pa ganian. Ang saman eh. Nay baka ihikot diha sa Daplin. Dili ipasulti imong pangalan, pero ning comment ka sa live sa face sa kuan. Sure yun ka, madam. sure yun ka. Ito na yung GPM. Kung di ka gusto. Kuya-kuyawan, mantani, oy. Namatod pa niya, na iba ka, ihikot na sa Daplin, pero makahatag dyan o perwisyo sa mga motorista ng mga giay, diha. Please, in town ko sa tag-iyaan na ayaw po ninyo na ibutang diha, kinay ito'y walay hikot, maunay makabalda sa mga giay, samot nag mga gamotor. Good morning. Kisa man, kisa may tag-iyaan yung bakaha. Kisa ganito nga mayor sa, hagito repeat nga mayor, nga kuno galing adunay baka nga maglatagaw kay imuha na ng baka, di ba nato nagtrending tong mayura kay namagoy mga namuhig baka kay bang nga di ka balo mo atiman og sakto sa kasa lang itigway, di ba, or di ba ka bisan asa lang nga buhian lang karon kinakaperwisyo man sa iyang mga constituents adi ning nga kuan ning ingon si mayor nga ang tawag ini kay og gakotob sa inyo makitan nga baka nga maglaroy-laroy halas alang karsada sige kuwaa inyuha na. Basin ayaw pa buta nga moingon si mingon ang inyuhang barangay captain or di ba ka inyong mayor gidelete gud niya. Joker ba si madam ay gidelete. Sa mga nagawagtig kabalkadas katong na mga naibaka dihang napitang nga inyuhang mga namuhig hayupan. Intawon, hangyo sa mga kineng residente. Bahalag dili mo iparadyo, pero pagangalan man yun nga, matawag tag namuhi mo hayupan, kinahanglan, mahimong responsable, oy. Ayaw nyo na tigwayin ng agianan. O, di ba? Kao ba narunan ng namuhi og iro? Nga pagkahuman kay sa ito'y papapi pa, o atimado kayo, pagkadako na, samot na, batig na wong, o, ilahan ang pasagdaan. Di ba? So, nanira po niya mamuhi og mga baka og iro og kining kabayo, no? At imana og sakto, ibutang sa itugway sa mga lugar nga dili makahatag og perwisyo sa mga katawhan, ha? Mao na siya, hangyo lang to. Mga kining tag-iya, ayaw na mo pag panugway sa or pagpanigway mga hayupan na daplig dalan. Kinarabay uban kay manglakag og tawo, di ba? Sig malakagan niya na dana na makahatag pa mong perwisyo, makabayad pa hinoon mo. Yung pagwalay mo angkon, nga inyuhan ang hayupan, la, ihawa na. Alas 22 na itong oras, oy. Tayo sa pagpanaguban, o. Oh. Sa panidere. Ang tabi niya, good morning, Kois. Saan niya? Tinood ba kahatong uplift sa sign na sa Google? Ha? Wala man. O. Oh. Oy, alang sa kasi oras tanan ha, balikan na ito ni Kwan. Hinabang sa gobyerno. Kaya ba sino niya bag mascam na pun mo? Inyo na pong awayon ang presidente. Lain na ba mo? Bitaw, ang sa SSS, no, mga kabagdig kabalkadas, kinahanglan nga doon na mo yung disbursement account. Diba? Katong i-link ninyo sa RCBC nga app, diskarte, di kiko kakuan. Basta na sila yung link, no, kinahanglan nga, aduna kay active, no, nga disbursement account nga nakakonektar sa SSS, nga dito sa imuhang diskarte RCBC or di bakaha sa matawag taog bangko. O, sa mga nami isa ka book diri empleyado nga nakadawat kay naman siya ikuan kining account ba nakalink ang iyahang isa ka account ang iyahang kining kuan iyahang ATM ngadto sa SSS moto nga naswertian. O, so katong mga wala nakadawat, maybe wala mo'y active nga kuan kining account nga nakalink dito sa SSS, no? So bintaha guro tong dunagyoy kuan kini bitong active nga kini nga bank account, no, dito sa my.sss nga app. Tungod kay gato, I'm sure nakadawat to dayon na sa pailain ang SSS mismo mao'y mag message, no, dito sa ilang app nga my.sss na dito yung kining notification button, dito mo ay mo notify nga appeal mo sa kining makadawat mo mana dayon sa katong mga hapit nang mapobre matud pang BBM. O, dunay master list nga gikan sa LGU kung wata masayop gani ang tigbaw na natin ipagawas nga listahan, pangitahan dito yung pangalan. O, bisitahan lang ang website sa ilahang sa LGU Tigbaw na dito, no? So, yung magtotoan ang na ay fill upan nga form. O, di ba kaha, kinibitong gitawag kabag di kabalkadas nga tawagan mo nga walay kasiguraduhan. O, yun naman, mga ayaw bitong bayad. O, di ba ka OTP? Nako, ayaw mo pagpadala na kayo sa nakapagpangilad. Okay, ha? Basta nun niya, mabiktima mo sa mga mangingilad, naabi ninyo o hinabang na, ang resulta, kamumoy na sapian. Oh, ayaw yun din taon mo pagpasagad. Kaya sagad na baron, das, mutuo na yun. Di ba? Dili magpatuo-tuo, mamutuo sa mga nagpakaroon ingnon kabag digibulgadas. Sa alas 6:25 na itong oras, ang atong tulaman noon, nahatod ka na ito sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alam sa mga katawahan nga gusto nga labi na sa mga kabayanan nga gusto nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug Kuwait adto na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Wala nga ikabalak-an, no? Kay legal ang nasangpit nga recruitment agency. O gingon man, ma-first time ka man or di ba ka-ex abroad, pwede ka nga mo apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation o pwede makontak sa cellphone number kabag di kabalkadas. Ipalugog kong flash na yan ang okay na, nawag tang manggod. Wako ko dalag cellphone. Akong cellphone, ba't naman ka nagtiniguang, nabilin. O, ang itong kabag di kabalkadas, no? Ang ito ang cellphone number 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023. 0962-211-6023 ang pakikita eh si Miss Jacqueline Cabahog. Libreng accommodation, Kapuyan sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng paghuwag passport o libreng medical. So muna, adto na mo sa GPM 88 International Manpower Services Corporation aron nga mahatagan o gatumanan ang dugan na inyong ipangandoy nga mahimo mong muasinso. O, asinsuka ra da ito. Anyway, sa so tumagbalik, kabag di kabalkadas, ato ang hisgutan usab, may tungod nining mga vloggers, no, nga mga minors. Gikinahanglan matod pa nga mukuha ng work permit. Matod pas dole. Ato na yung tanawon kung nganong ingon ini ni ang paklaro sa dole. Dari pag-iapon sa lumanon na bagtingan sa katawahan alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawahan. Time Check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama sa ako po sa bukan. Marami na po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako sa bukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sa bukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatakas tabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
7: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, magat na yung ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Ito sa pasalamatan usab ang niabag sa programa Bagtinga sa Katawhan ang DMC College Foundation na kon na diin ala na to nga maskwila nga mamahimong doktor di mo kinahanglan naman to pag si board ba Cagayan de Oro City kay ana na sa Dipulog City Kabagtig Kabalkadas nga himutang sa may Santa Filomena ang DMC College Foundation na then sa kini katulungan alang sa mga doktor di ba kaha uban pa makurso ang gitanyag ni ini. Ang ilahang klase alang sa kining mahimong doktor karo pang September 7 samtang pagka August 17 magsugod usab ang all college courses Kabagtig Kabalkada sa DMC. Ingon man usab alang niadtong mga katawhan nga gustong eskwela diri sa Cagayan City, ilang mga matinun-an, mahimo mong pulis or di ba ka gusto mo nga mahimong magtutudlo, mahimong empleyado sa DSWD. Or di ba ka sa mga hospital nga or di ba ka katong mga kinahanglan ng mga social worker, di ba? O dire mo pag pa-enroll sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimutan sa Balangasan Pagadian. Ang kurso ni Iniha sama ni Musunod. BSN Criminology, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, BAELS, no? O gaingon man usamba. Ang BTVTED, no? Apil sa Ilaha. Unang ay napaglangan Kabagtig Kabalkadas, pa-enroll na sa Iliana Bayview College. Ubos kayo og tuition fee o pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Ingon man, nalain pangyabag sa tulumanon na mausab ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagtig Kabalkadas, mao sa Dr. Gino Olivabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Mama, si Dr. Janine. No, nausap niya Kabagtig Kabalkada sa Camp Health Multi-Specialty. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula ni abog usab sa tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Alang na itong mga mag-uuma nga doon mga pangutana mahitungo sa programa sa NIA. O diba ka doon mo yung mga reklamo pwedeng mutawag or mutext sa lang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566 or bisitaha mismo ay lang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian City. Alas 6:36 na itong oras, Kabagtig Kabalkadas. Good morning ni Tristan Gulay. Good morning ni Jonas Bataluna. Good morning ni Marley Templado. Good morning ni Gingon Man, Yang Lee Manghilin. Good morning sa may Mangga Pantad San Pablo. Good morning po kang Luella Kalumba sa may Sapanding. Good morning po kang Vanex Abmunga. O sa tanan nga nagpaminaw karon, good morning kaninyong tanan. Labi na gayod. Sinos, tanan taga mahayahay dao Pagadian City. Good morning to Sir Mendoza. Anyway, Kabagtig Kabalkadas, no, dali pa na ito ni isigutan ng mahitungod bitaw nining vlogger nga nag-edad matod pa o 15 anyos pa ubos, kikinahanglan na o work permit. Speaking of dole, kay dole manggod ni, o doon na nasad tayong nadawat nga reklamo, bahin na niining adunay mga kuan, adunay establishmento dress dakbayan sa Pagadian nga ang suhulan below minimum. O niya, sobra sila sa napulo ka-empleyado. Or ma'am or sir, good morning po. Di sa nato ibot siya ng pangalan. Ato aning i-refer nga to sa dole mismo. Okay? So mga empleyado, kung galing sa inyong lantaw, nga ang inyong sweldo, ubos sara kayo, no? Ako mong giauhag, ayaw mo pagpakahilom. Di ba? Dangop mo sa dole, kayaron nga matabangan mo. O gayaw mo kahadlok nga tangtangon mo tungod kay matag empleyado, protektados balaod sa motna kung ugaling, walay bugat nga rason kung nga no nga tangtangon mo Kabagtig Kabalkadas. Kana, kagumikan lang ba kaning reklamo mo? Di ba? Katungod ninyo nga makarawat o sakto nga suhulan. Kamo po nga mga employer, ayaw po ninyo siguro alang ang inyohang kaugalingon. Di ba?
Ang inyong hunahunaon nga ang inyong negosyo

0: na mulambo kung galing o dili pinagi sa tabang sa inyong mga empleyado. Di ba? Sumala, God. Kung kaya palang ninyo na ang inyong negosyo, mangita bagod mo empleyado, di ba dili? Mone klaro pagkasulte. Di ba? Kung ugaling kaya manggaling ninyo, hala sige, ayaw mo pangitag empleyado. Aron nga wala mo iswilduan. Kung ingon-ingin yung mga langgaling kabag di kabalkadas, ang inyohang kinibitawang pamaagi. Di ba? Kaya wala man na maingon tao ga ang inyohang gibuhat, kanunay mo, wanted, hiring, o di ba? O hiring, usa nga posisyon, nang-apply ang usa ka individual kay nag-hiring mo. Ang pangutana, sakto bag suhulan, di ba? Mone kinahanglan nga mahatagan og pagtagas dole, no? Kaya I'm sure daghan pagyudris pagadian city nga below kayo ang ubos kayo ang ilahang suhulan. Take note nga piyasikad sa tawagan ni kining dole. Basta maabot gani og napulo pataas ka empleyado, kinahanglan nga magswildo kini og minimum nga 464. Okay ha? 464 ang suhulan karon sa Zamboanga Peninsula. Kana kun maabot mo og lapas sa napulo. Pero kung dili mo kaabot og wa mo kaabot og pulo, no? O di ba ka pulo ra gyud mo? Siam o pilara. So lahi pud ang bracket sa suhulan. Di ba? Pero nara gihapon kabag di kabalkada sa pila man? 400 kapin? Double check nako, no? Minimum wage sa Zamboanga Peninsula. Ang aktuang tanawon diri kabag di kabalkadas, no? Kung pila na ang suhulan. Okay? O naara. Aron nga masayod ning tanan. Kay luoy pod ang atoang mga kininga empleya ato mga employee nga hago kayo og trabaho dayon pagkahuman ang nahitabo kabag di kabalkadas kay pagkang ang sweldo nara sa 300 kapin, wa kaabot, wa katungtog 400. Okay lang unta nakatungtong 400. Di ba? Pero kung buto na unaon, dako na ba yan ng 64 kung mawala na nimo? Kisagoy mo hatag, maglisog, ikagpangitag piso ang dalan? Di ba? O narao, minimum wage revised in Region 9. For agricultural and service retail establishment, nga doon ay empleyado nga usa nga tuna sa siyam katrabahante, ang ilahang nga suhulan anaa sa 451 matag adlaw. Okay? Siyam paubos, no? For agriculture and service or retail establishment. Alang atong mga non-agriculture, o diba ka, service retail establishment employee nga napulo pataas. Oh. Gikan sa 439, nahimo na nga 464 per day. Amo ni ha? Ato ning klarohon. Nan. Kamo mga empleyado, musugot ba mo nga ang inyohang kining suhulan magpabilin nga ubos? O niya human ang inyohang inyong trabaho kay wa nakwaan? Di ba? Doon na po'y uban? O sige, atuan ang minimum inyohang kining sweldo. Pero dungagan ang trabaho. Nagiingon, kung dungagan ang trabaho, o dawato na to employee, no, kay nanrabaho man ta. Di ba? Pero kana bang ato ang point diri is asa ang hustisya, asa ang kataang kining pagka makatarunganon ni ini, pagkatawhanon kabag ti kibalkadas, kuno galing bugat kag trabaho, din ang imuha nga kining suhulan nga imbes sa 400 kapin, 451 or 464, wala nahatag. Di ba? Kisay nabulahan si employer. Doon na pa'y mga employer nga uban nga, doon na'y mga empleyado nga wala gipang kuhaan o SSS, pag-ibig o PhilHealth. Bantay mo. Kay kanunay ra ba nga nagpahigayon og raise ang SSS? Basin unyag maapil mo da na og pahatag og kuan, show cause order. Di ba? Ano to na bang last year? Dunay establishmento nga nasuko. Kaya nga ano kung nung gibalita sila, halak ka. Kung di mo gusto mabalita sa radyo, o hala sige, kinabayari na ang inyohang kining mga empleyado. Hulogi nagsakto. Di ba? Kay dili mo mapagawasan og show cause order, dili mo mabalita sa radyo kung ugaling tarong mo nga mga employer, no? Nga naghatag og saktong benepisyo sa inyohang mga trabahante. Kay nangita man mo gi trabahante. Kasi kung nagkaingon, kung ugaling kaya ninyo, din well, ay napangita yung empleyado, kamo na ilihok. Di ba? Di kay patrabahoon ninyo ng usa ka tawo, pagkahuman kayo, wala'y saktong benepisyo. Wala pa'y saktong suhulan. Bato-bato sa langit, ang matamaan, bukol. Di ba? Mumani tinood. Oh. Mamaning sagad karon diri sa itong mga kuan, mga kining employer diri sa pagadian. Muna nga, adunay hugot nga monitoring ang atuang dole. Ang problema naman ko pagkabagdig kabalgadas sa atuang mga personahe sa dole, kay adunay mo reklamo, dayon pagkahuman, ang mahitabo kabagdig kabalgadas kay dili mo lahutay sa ilahang reklamo kay mahadlok sa lang amo. Ay mo kahadlok, oy. Samot na kung ugaling nagtrabaho mo og tarong, sincero mo sa inyong pagtrabaho, devoted mo sa inyong katungdanan sa inyong pagtrabaho, ayaw mo pag kahadlok niya na. Nga naman, hadlok mo tangtangon, hadlok mo tangtangon, balik mo sa dole, aron mabayaran mo si parisyon. Di ba? Tanan nga mga employee, protektados dole. Klaro nga pagkasulte. Okay? Alang ni adtong walay kasayuran. Kanabitong hadlok-hadlokon lang sa, like before, nga dunay nagpatabang. Tabangi, may survey. Kay, giingnan mo kung may sa mong amo, nga basin pa og musumbong may sa dole, dili ra gihapon na kining lihokon sa dole kay lagi ang ang PD o kining close friends sila. Ang resulta, waman lagi na nadala sa close friend, nakabayad man lagi hinoon. Di ba? Ingon na ba? Ay mo gatoon ng gulat-gulat sa inyong mga amo. Kaya ka na ilaha, gulat ra na aron nga di ginoo moadtog dole. Kaya kabalo mo unsa kung moadtog mog dole? Unang-una, tanawon na kung sakto ba ang suhulan. Okay? Nahatag ba ang double pay panahon sa holiday? Doon na ba mo'y overtime pay? Di ba? Maunay, inyohang kiningangay nga masabtan o masayran mga empleyado. Sa higayon nga tangtangon mo, wala mo'y walay bugat nga rason ang inyohang kining amo, o usa sa mga makitang ground nga nung gitangtang mo kay kamo ning kining reklamo sa dole, makabayad pa nagsiparisyon ninyo kabagdig kabalkadas. Di ba? Ay mo kabala ka. Kay dali ra kayo mo maka pangayog tabang sa dole. Kay nanadres pagadian city ang Reconciliation Board sa dole. Sumala agad. Pila na ka-employer dres pagadian nga nakabayad og dako human nga walay saktong suhulan og ingon man gitangtang ang ilaha nga kining trabahante. Ning dangop si trabahante ngadto sa kining dole, pinagi sa reconciliation na office sa dole diri sa Sambuanga del Sur o sa Sambuanga Region 9, no? Na diri sa may atbang sa St. Columban, na dahil ang office. Aron nga ato aning hatagag leksyon paninguban bitong nga mga employer, no? Dili lang kay kuan magpakahilom lang ta mga empleyado. Samot na kuno galing ang ato anang benepisyo, ang ato ang suhulan na mo nahimong kuan ba? nahimong dili makatarunganon ang paghatag ni ini, di ba? Ay mo kahadlok, gidasig ta mo. Ay mo kahadlok, dangop mo dole kuno galing, no? Walay saktong suhulan ang inyohang mga employer. Lisod kay karong panahon na, krisis pa kayo. Pagkahuman ang mga employer, ang inyorang amo mo iburlahan, hago pa kayo mo. Aw, muna giingon, no? Ako no galing, magpabilin mong magpakahilom, aw, bulahan ang inyohang mga amo. Di ba? Oh, nainangutan na. Suhulan daw sa mga katabang sa panimalay. Suhulan sa katabang. Double check na to ha. Oh. Manguan taog kuan. Kining tawag ani. Mangutana, manguan sa tako sang i-search dire katong katabang sa panimalay. Kon na pila na to. Hmm. Kay napoy mga uban mga god nga dili bitaw magkuan, wala pa gyud nasayod kung pila ang ilahang madawat nga suhulan alang nga niadtong mga katabang usab sa panimalay. Oo. Double check na to ha for kuan kining katabang sa panimalay. Nakalimot makatugod. Oh, double check kadali sa kay atong tanawon dire katabang sa panimalay. Wait. Nangutana mo kung pila ang katabang sa panimalay? Aha, ito na ako makita ha. Kadali lang ha. Pangitaon sa nako dere. Oh. Basta kay kuha ko masayop, no? Ang sa katabang sa panimalay, murag kuan. Wala ka dili abot og 8,000 something or naas 8,000 naraan na. Double check sa nako monthly ni siya ha, katong monthly na. Oh, katong monthly kabagdagabal kadas atong gisgutan sa katong ganina ka inadlaw, pero kining sa kuan sa katabang sa panimalay kuan ni siya kining monthly na ni ang ilaha kabagdagabal kadas. Double check sa nako kay kuan. Tawag ini aron nga makit-an ako kabag digabalkadas, no? Wait sa kadali kay ang kuan manggod ang tawag ani wala magunto na ko na kuan, wala ko na save ba? Oh, double check ha, wala na ko na save ang ilahang minimum like katong gihatag sa una. So muna nga kuan kining mababalot ang pangita, pero I'm sure narato dire silang website sa Dole. Oh, kisa may nagpaminaw karon nga mga kuan nga mga helpers sa panimalay. Oh, kinsa may nagpaminaw pila yung suhulan, dili ra ba 5,000? Oh, double check na to kon pila. Kay basta kay kuha ko masayop na ito siya sa almost 7 or depende. Oh, double check na to. 7 or 6. Double check ha. Kay kuan. Aron nga masayod ta. Nara. Sa ilalom sa bagong rates alang sa mga domestic workers or chartered cities and first class municipalities. No? So nara. Ang kuan di ay 6,000 per month, no? The minimum wage of domestic workers in chartered cities and first class municipalities, 6,000 per month. Pagang kuan na, oy, ubos paghapon kayo. No? Samtang sa katupong first class municipality sa Sulu province, apil po sila sa 6,000 per month kabagdag kabalkadas, no? So, mauni ang minimum wage sa kining Zamboanga Peninsula. Okay? So, kung buto na naon sa akin, kinibitong mga yaya, Oo. Kay kuan bi ani ay hago ang ilahang mga trabaho sa mga taning mga kining puya ang bantayan, no? So do good tong mga dunay amo nga dako-dako og kuan above minimum ang suhulan, di ba? Pero katong nga paigo-igo lang, no? 6,000 mura gid na ang nakuan ang butang diri sa ilahang minimum alang sa kasambahay, no? Pero katong mga kuan, mga empleyado sa mga pribado bitaw, oh, kay moto siyang 464 ang adlaw, ha? So ako ang katulad dawat nga reklamo, kuan ang napadangat dito sa dole, so wala tayong kabalak-an, anytime pwede itong maaksyonan. Samtang dirita, kanibitaw nga sa dole, bahin po nining 15 years old below, nga mga vloggers, kinahala na matot pa og work permit. Matot pa kini sa dole. Oo. Giyawag ang maginikanan, guardian or employer. Nga doon yung mga batang 15 anyos pa ubos, nga ning appeal og vlogs, live streams, digital advertisement, o uban pang online content, nga gikinahanglan nga mukuha kinig work permit. Ha? Ipadayag ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Labor Advisor No. 12, Series of 2026, nga cover sa nasangpit nga palisiya ang batok sa child labor, ang digital media o content creation. Ang advisory nga pinitsano July 21, nagpunting sa mga batang nisalmo sa mga aktibidad sa pampublikong kalingawan o impormasyon sa tradisyonal yung man online media. So kinikabagdikabagkada sa laktod nga pagkasulti, no? Ang giprotektara nini is ang mga minor, di ba? Tungod sa kining bawal baya, di ba? Kung buto na hunaon, ang dunay kining balaod nga nagprotektar sa mga minors, no? So ang nahitabo, kung buot pasabot kabagdag kabalkadas, kung ugali nga ang imong anak ay ni apil na diha og vlog, mahulog maguna nga ilang trabaho, di ba? Vlog o di ba ka, doon ay mga kining advertisement sa mahulog kabagdig kabalkadas nga trabaho nila. So muna nga nakinahanglan o work permit. Buot pasabot nga aron nga mapakita gyud nga legal ang ilahang kining pag apil-apil na mga advertisement or content. Ha? So, kana ang auhag sa dole nga to sa maginikanan. So kung maginikanan, kinahanglan i-supervise ang sakto inyong mga anak kay karong mga panahuna. Kabalo na mo sa online, daghan kayo mga kababalaghan ni Adapita. Anyway, wala ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Hangtan na lamang, ugma pohon. Sa tuwang tulumanon, ang bagtingan sa katawahan, nalasay si Quinta Isais na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawahan.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: 106.2 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oras sa Sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
9: BBC, Bagting, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tihog kabulkadas, kamusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 4 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga CBN, ilalom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBC Radyo Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC Entertainment o sa Radyo Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, SSS magpahigayon og palingke karavana sa lungsod sa Bayog.
1: Tilapia fingerlings available na sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa San Pablo.
3: Sa dugang uluhan sa balitang lokal, unom ka mga tulunghaan sa Dumingag, Zamboanga del Sur, makabenepisyo sa free Wi-Fi for all sa DICT.
1: Sa uluhan sa balitang regional, suspension sa klase girekomendar sa Lapasan National High School, CDO tungod sa gingong mass shooting threat.
3: Samtang sa dugang uluhan sa balitang regional, duha patay usa angol sa panagbangga dito sa Davao Bukidnon Road gingong drug race giimbestigahan.
1: Sa uluhan sa balitang national, Mary Grace Piatos padayong gipangita isip posibleng saksi.
3: Meralco, dagkog pinaninglan sa konsumidor, mas labaw pa sa angayng utang bawiunon si Gonzas ERC.
1: Sa uluhan sa balitang international, pagbantay sa Ebola outbreak sa Congo, mas gipahugtan human sa grabe nga pagkuyanap.
3: Duha ka firefighting helicopter nagkabanggaay samtang nagpalong sa sunog sa Greece.
1: Sa uluhan sa balitang negosyo, inflation sa bulan sa Hulyo posibleng musaka sa 5.6 hangtod 6.6% sigon sa BSP.
3: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala nagkampiyon sa 2026 Mubadala DC Open.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, NutriLunch gipahigayon sa City Agriculture Office sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026.
3: Samtang sa nasayod kaba corner, coconut colors dunay ganting paabuton kon masulod sa top 10 ang pangalan sa licensure exam.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, Aldrin Richard og Barbie Fortesa gidayig sa BIR isip taxpayer.
2: BBC Bagting Balita.

0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, Bagding 27.
1: Mm-hmm.
0: Nasayod ka ba nga ang mga graduado di ay sa COSCO, sabing COSCO, Coconut Scholars, nga mukuha o professional licensure examination. Mahimo sab nga makadawat og tabang alang sa pag-review sa board exam, mga incentives kung sila ma-appeal sa mga top-notcher. Ang usa ka graduado sa COSCO kon Coconut Scholar nga nakakuha og unang pwesto sa licensure examination makadawat og 100,000 pesos depende sa magamit nga pundo. Kadtong mga anasa ika duha hangtod ika upat nga pwesto makadawat og 70,000 samtang ang ika lima hangtod ika pito nga pwesto makadawat og 50,000 o ang ikawalo hangtod ikapulo nga pwesto makadawat og 90,000 pesos. Ang mga graduado nga nagpalista sa Osaka Review Center mahimo usab nga makadawat og tabang alang sa ilang actual nga pagbayad sa pag-review nga mulungtad sa duha ka pagkuha sa examinasyon sa lisensya. Nasairan nga ang mga gikinahanglan nga dokumento naglakip sa ProWeba sa pagsulod sa examinasyon gikan sa PRC. Ug ang opisyal nga resibo nga gi-issue sa review center ang mga mo-repeat kinahanglan usab nga mo-sumite sa ilang mga resulta sa examinasyon. Kini nga mga benepisyo dugang pa sa regular nga tabang nga magamit sa mga scholar sa COSCO. Lakip ang 70,000 nga stipend o gismil para sa mga libro o guban pang mga materyales sa pagkat-on matag tuig sa akademiko. Para sa tuig 2026-2027, ang scholarship gipatuman sa CHED o sa Philippine Coconut Authority ubos sa gibag-o nga mga giya pinagi sa Joint Memorandum Circular Number 01 Series of 2026. Ang mga aplikasyon para sa academic year 2026-2027 nagpadayon hangtod Agosto 31, 2026. Unsaon kini pag-apply, adto lang ang scholarship.com.ph/CHED-COSCO-Scholarship maunay adtua or tadawa bisitaha mga kabigting kon mga kabagting o kabalkada. Karon nasayod na ka nga doon na di ay mga benepisyo kon usa ka Coconut Scholar. Ang tinubdan ini mao ang Field Scholar.
2: Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, dito sa balitang showbiz, Bagting 29. Mm-hmm. Gipasidunggan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang actor nga si Aldrin Richard og actress nga si Barbie Forteza isip pipila sa mga nagunang taxpayers sa nasud tungod sa ilang matinud-anong pagbayad sa buwis og paggamit sa ilang impluwensya aron dasigon ang publiko nga mopatuman sa saktong pagbayad sa buwis. Matud pa ni Alden, ang pagbayad sa buwis usa ka pamaagi sa pagtabang sa pag-uswag sa nasud. Samtang giingon ni Barbie nga kini usa ka pribilehiyo o responsibilidad tungod kay ang gobyerno sama sa edukasyon, panglawas o guban pang programa.
0: So, mao na ang kining mga actress manggod og mga actors dagko kini siyang impluwensya sa mga katawhan kay daghan gyud sila mga fans.
1: Mong-yod.
0: So sila may role model, mga good example sa pagbayad og buhi. Sila maoy top taxpayers, largest taxpayers sa kining tibuok Pilipinas, top taxpayers. Kanunay gini silang nagbayad, wala ni sila ning evade. Hanap itong kuan, di na lang ta. Or di ba ka, tax avoidance. Hanap po nato na kung ano saan ang tax avoidance. Basta kay about na siya sa mga buhis, dapat magbuhis dyan mo. Or magbuhis dyan ta. Kay para na siya sa mga basic services nga i-provide sa government para sa mga katawhan. Ang uban, di na lang po magbuhis kay matayngon raman sa lawo mga bulsa. Samtang sa sa pikasbahin ang BBC Bagding Balita alas 7 hatodusab ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City o sa kabribadong tulunghaan sa syudad. Nga doon ay pinakawus nga tuition fee, Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Lain pang mga miabag sa itong programa ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde. Ang ilahang main nanaymutang sa May Santiago do sa Dibim o ang ilahaw sa mga kining lain nga mga branches diya sa May Gatas do sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Do na sila ay mga lain-lain nga mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o lakip na usab diya ay dinha sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Samtang sa pikasbahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. And of course, good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBC Radyo Bagting 756. Sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, available na sa inyong smart or Android phone nga ma-download lang sa inyong Google Play Store sa inyong cellphone. Alright, greetings ta Ate Cheng na. Good morning kay Tristan Bayat Gulay. Kade Ate Cheng.
0: Alright, good morning usab ni Rebecca Unito. Nga nakaroon din ha sa Midsalib, Zamboanga del Sur, si Mike Ursal din ha sa May Tagaytay City, si Nestro Ramirez, lakip na usab si Elbing Balasi Cabusao.
1: And happy birthday din sa kong ate diya sa San Miguel Municipal Police Station. No? Happy birthday kay Ana Loikat Ayaay. Ayan sa mga... kun sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, download na kamo. Og mao ka tong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang yung tig balita.
0: Ako si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
1: Og ako sab si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay. Dagang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Bagting Balita.

0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Pasok mga suke, nangita mga ligon, gumlet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto, diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction, siya masasalay nito sa kabili ang pangalawid, metal frames kay sa MC1 Hardware, Perlins, GI Pipes, available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories.

0: Kwentong Paminawon, ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na may mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paragis nila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon ragyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon!

0: aron mo tabang sa usa ka seniors descent nga naglisod na og tindog og lakaw tungod sa grabing kasakit sa iyahang lawas og sa mga tiil. Mas initial nga pagsusi sa iyang kahimtang gidala dayon ang pasyente ngadto sa Danlogan Infirmary Hospital aron makadawat og gustong medikal nga pagatiman og pagtambal. Nagpabili ng andam ang lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa pagadian ubos pamunuan ni Mayor Samico pinaagi sa CDRRMO nga gipangunahan usab ni Engineer Vince Kipot sa paghatag og paspas ga epesyenteng pagresponde aron mapanalipda na kinabuhi og himsog sa matag pagadianon mao ni ang gitunghon ni Mayor Samico. Ilabi na nga karon ulan-ulan niya sa mga katawhang pagadianon adunay gipangbati usok kang hilanat. Animo City Pharmacy adunay libre nga tambal kung saya nga pangayoon yung tambal para di na mo mapalit dito sa pharmacy katong mga dugol nga naminaw karon atong City Pharmacy nagalagad pareha nagalagad sa tanang katawhang pagadianon og sa Musuryan. Bisag kinsa way pili mahatagan og tambal i-present lang ang resita nga gikan sa doktor bisag di gikan sa Sambanga del Sur Medical Tent Center ato na magininanggaan mintas di pa nakuhaon ng tent Sambanga del Sur Medical Tent Center hangtod nga dili pa na mao kinahanglan serbisyo diha nga mahamugaway ang serbisyo sa maong hospital. Ang tent naarag hapon nagpabilin piting luoya taw kay mga pasyente naa nang tent o baol nan mainitan tabo na lang trapal. Unya init ya bukay nang trapal. Unya dunay mga pasyente nila nga naa dinay daghag mga kwan resita gikan sa Sambanga del Sur Medical Center. Unya ila pang gi kwan, ilaha pang gipanghimakak sa mga tigpamaba nila sa pikas nga kuno binuag kuno nga nangayo og tambal dire. Unsa man, kita ay tag mga resita, daghan kay mga resita dire gikan sa Sambanga del Sur Medical Center. Ang hagiton mi ninyo, dapo may ikapakita, ikaplastar, ikahiklad. Unya amo pangutana dinhi diha sa inyo ha. Hangtod karon paghapon mo katubag kung sa status anang putaw lagi nagbarog diha sulod sa Dao Provincial Capital Complex kanang putaw din ha pila naman na katuig bag lima katuig nga hangtod karon wa paghapon na human. But anyway nabasa gihapon ta og mga proyekto ni Mayor Samico kading mga kadalanan kay usa ni sa iyang mga priority project improvement of road leading to Asenso Village Barangay Kalasan. Concreting improvement of road at Purok Talisay B, Barangay Kawit. Concreting improvement of road Purok Pagang, Barangay Kawit. Improvement of road Purok Pinya to Purok Lube, Barangay La Suerte. Concreting an improvement of road from Purok Sandayong to Purok Tres, Barangay Lapidian. Improvement of road Purok Sirawag, Barangay Lison Bali. Concreting improvement of road Barangay Lourdes. Concreting improvement of road from Barangay Lumad to Barangay Lala, Barangay Lumad, kaning patuyok di ang adalan. Agyan naman na ninyo. Opening of alley sa Purok Alindaho, Barangay Lumbia. Concreting improvement of road at Purok Otso Quezon to Barangay Manga. Sumauna ang mga proyekto ni Mayor Samico, mga kadalanan din sa Dakbayan sa Pagadian. Na karon kanay manggod sila, mangutana manggod nga si Mayor Kuno, diliganahan o ganang kalsada-kalsada, sayok man ang ilahang gipagawas kay kana nakaguba nga kadalanan, gikan rin sa Dao, padulong na sa Danlogan, ang nakaguba na ilahang mga ekwipo nga mag-agi-agi. Unya, ilang ipasangil sa itong mayor din sa Dakbayan sa Pagadian, ano ko nung wala gi-repair? O tabangan din yung nag-repair, kinsa may tiguba na, inyong mga ekwipo sa inyong construction company, mo'y mag-agi-agi diha, mga guba ng kadalanan, that is Barangay Road, onya si Mayor may magsunod og tigayo gikan sa inyohang mga nag-aagi nga mga ekwipo si MS Construction, Ramona Construction, mga dump truck nga buak na mga dalan din ha palong dito sa Lower Sibatang diri sa Gubak. Inyohang mga construction company ang nakaguba na onya si Mayor may tigayo tigpasimento tigrepair. Onya ipasangil niyo na ipasangil niyo sa Mayor nga dili kuno simentohon. May pagkuan, mutabang mo og simento anak, kay di binasala sa city ang mga ekwipo, inyo habi ekwipo. Manay klaro nga istorya din ha.
1: Mumaw na di ha, nga pagtarong in town mo ay taga-probinsya. Kung saan po pagtarong sa mga empleyado, bisan na stig mga tigpamaba di ha. Kung dili po tarong ang imong amo. So the question is amo. Madam Damen, palihog ragod og kuan tarong sa inyo hadiang administrasyon kay og mauna wa na gina siya nagkadimao kay kanang mga barangay roads sa Dakbayan sa Pagadian dito sa hilit nga dapit maubya ng ganahan yun mo magsiminto hilit nga dapit. Kaya ang muagi diya, inyo harang mga ikwipo nga mga sakyanan nga diin na hakot diri, hakot dito sa mga materyales o sa mga gipangkalot nga mga kware, mga mina o uban pa. Tanan ninyo diha nga mga personal nga mga negosyo mamayag maghakot. Maubya na saksi baya gyud ang mga katawhan, mga lumulupyo sa mga barangays nga diin nag-agi ang mga kadalanang simentado ninyo diha sa hilit kay aron sayon ra pag-agi sa inyong mga ekwipo. Maugi na insakto. Unya muagi man dinis dan lugan. Kining daod dan lugan road. Ana.
0: Tinggubaan ang kasidalan.
1: Tinggubaan. Ken sabay di maguba magbalik-balik ana. Nga
0: inyong mga dump truck,
1: inyong mga sakyanan,
0: gagbalas, graba, yes, kwari dito sa Lower Cibata, nga sa padapitan
1: may dito lain sa... pa ba di ay nga kanang kukuan mga ekwipo nga inyong haraman sa tibuok sa Buanga del Sur, kamubi ay naghawid sa mga construction of roads, basta tanan na contractor at the same time di naman na siya ikalalis, di na po na niya ikalimod, di na po mo makahimog tubag pa anak nga moingon magdili na ang CMS ilahang kuan madamdamin naon sa bana
0: klaro kayo kinsay nakaguba sa mga dalan ilahang mga damtak ba yung magagi-agi. Unya si mayor mo ito greper gasto sa city, gasto tanan yung moingon pagwin himo ang mayor. Ang klaro mo pag-istorya, kamo ay manatabang sa dakbayan sa pagadian. Sige lang magsaway.
1: Ingon na karon o. Ang inyuham, ingon mo nga, walay ospital ang Pagadian City. Karon mo, ingon mo, walay hihingpit or walay concrete nga ospital. So, sa ato pa, ning admitar na mo, nga naay Pagadian City Infirmary. Kay hingpit, the word nga hingpit, wala pa hingpit. Wala pa bitaw hingpit nga ospital, kay infirmary pa na. Hindi ka ospital, ana, unsa na po iinyong ingalan.
0: Unsa na po kay rason nila?
1: Unsa na po yung rason? Ang among pangutana din sa Pagadian City, asa ang inyohang proyekto nga konkreto gyud?
0: Yes.
1: Nga insaktong nahuman na, o wapan nahuman, gisiging trabaho, kami mo ingon ninyo, o asa ang ospital nga inyong ipatukod? Wala man lagi, katong ingon magtukod sa first district, magtukod sa second district. Asa naman na, dayon, maingon mo, walay ospital ang Pagadian City, kamo na aday mo ospital ay mo. Ang Pagadian City na ay Pagadian City Infirmary, what lang? O kuan na first level ospital na Pagadian City Ospital na unya na. Sige lang. Tungod kay, nganong nadugay po na? Kay, it takes time, kanang si Mayor Sammy lang, bugtong nagkamas-kamas, wala yun mo tabang ang probinsya. Sa panahon pa ang atong laki nga gobernador, hangtod karon ang babaeng gobernador ni samot na gyud hinuog panaway. Dayon ang babae pa mo'y kanang kongresista sa first district ang gobernadora karon. Unya ang anak nga babae pud sa second district wa gyud pa katabang nga naman gyud ta mo sa kongreso. Naman mo dito sa taas, daghan man og pondo, dako magkwarta ang usa ka kongresista nga diin kanang ibubo diha sa iyang distrito. Og ang distrito nga diin pagabubuan district 1 sakop man ninyo ang Pagadian City. Nga nganumang moingon man mo nga dako kwarta ang Pagadian nganu wala ni mahimaayo nganu ni ana. Og mayon mo dako kwarta ang Pagadian. O, kitang mga yanong lumulupyo lang dako gyud. Pero moingon mo kumparar ta sa ato ang gikinahanglan sa Pagadian City. Gamay ra gid siya kay ang Pagadian City man dako gasto. Dako o gasto ang mayor, mga mayores, ang kanang kongresista, ang kanang gobernador, wala na sila'y gasto, iguro na magsigig panaway. Ang inyohang gasto, ibubo, ihatag sa Pagadian City, ihatag sa mga kalungsuran. Now, sa usa sa mga lungsod din sa Sambuanga del Sur, sa 26 kalungsod, unsay inyohang napanday, unsay imong nahimo ninyo nga kuan proyekto. Sa Pagadian City, naaoy, naman dudes, ang kanang Mega Gym.
0: Yes, Mega Gym.
1: Kanang nas dao.
0: Yes.
1: Within Pagadian City man, kay dao Pagadian City.
0: Sige sila, pamunta na ba mga proyekto din ni Mayor Samico? Klaro man, tataw, dayag, bisag kinsa pasultihon, bisag kanang mga kasikbit ng mga probinsya. mga katawhan nga moanhe din eh, mga taga Lanao del Sur, taga Misamis Occidental, taga Sambuaga Sibugay, Sambuaga del Norte, mga anhe din eh. Klaro kayo gayag dakong kalambuan ang sudad sa pagadian. Mabita na nahimo tawag Riches Component City, kaya dakong kausaban, dagang oportunidad, dagang nakatrabaho, pinaagi sa Job Employment Promotion Program ni Mayor Samico sa Peso, pangibitar og mga private nga business company, og ayan ang mga katawhan nga nanggilisod tungod kay ang Sambuanga del Sur nang gilaid nga taas kay poverty incidence sumala sa National Anti-Poverty Commission. Pasalamat na lang sila kay nang Pagadian City mainat-inat ra makainat ang dakbayan sa Pagadian sa kapobrehon sa ubang mga munisipyo nga sakop sa Sambuanga del Sur kay lagi Pagadian City, Component City, Capital City sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Now, karon atong pangutana, unsa gihimo sa mga lidere sa Sambuanga del Sur, congressman sa 1st District o 2nd District, ang mga egsoon, unsa dai inyong gihimo? Nganong nagpabilin paghapon nga top 7 forest province, top 2 forest province sa Region 9, ikapito sa pinakapobre nga probinsya sa Mindanao, unya sa SGLG, bagsak pagyod to over 10, good financial housekeeping, wa pagyod na appeal sa upat ka probinsya sa Region 9, taas pagyod ng poverty incidence, kani inyong tagaan, tutukan, buubuan ninyo og pagtagad, og dakong pundo, unsaon ninyo ni pagresolba, dili kay magsigaw og pamira diri sa dakbayan sa pagadian. Riches Component City, gibirahan sa Forest Province, mo mauwaw, tarong ko nung mo, og analyze din ha. Sige, pahilabot sa mga proyekto ni Mayor Samico. Tourism Infrastructure Project. Karon tuiga, mahumana na, mapahimusla na sa mga katawhan. Para adunay laganan atong mga bisita din eh. Manay trabaho sa mayor ha, di mo magboto kung say proyekto nga ipatumang din sa mayor, sa kada sudad, din sa dakbayan sa pagadian. Kay usan na siyang trabaho nga magmuntar og mga tourism infrastructure, pradaghan mang laag sa usa ka sudad, usa ka probinsya, kung gobernador manggaling ka, gobernador po ka nga wala po kayo nahimo, unya, naot-out po din mong probinsya, unya, kanang wa kayo na mga namuntar ng mga proyekto, yung nana, nakay Tourism Infrastructure Project para sa ingon ni Ana, mainat ang ekonomiya sa usa ka sudad, usa ka probinsya, sampo na lang dakbayan sa pagadian, adunay mga turismo nga laaganan kay para makabuo sila og kwarta dre, makabilin sila og kwarta, ayan, nga, hayag ang kalambuan sa usa ka sudad kay lambo atong ekonomiya. Ingon ana na siya pagbalansi, ma'am. Kanang 2 over 10 sa SGLG ninyo, mabitan ng duhara inyong score kay nakapokus mo sa infrastructure kay kamura may nakahimulos ang dares sa serbisyo, wala inyo tagahay og pagtagad, banang nangabagsak mo. Kumusta mo yung social services program? Kumusta inyong health program? Sambang Del Sur Medical Teen Center, nag-ten paghapon. Iawat na lang si Mayor Samico, adunay infirmary hospital niya, gipadak-ana niya para mapuhon, mahimo ng level 1 hospital ang atong infirmary hospital. Inana, gitagaan niya dakong priority ang serbisyong panglawas sa katawang pagadianon. Ang kamudiha, ang Sambuanga del Sur Medical Center, nagkadako ba o nagkagamay? I'm sure nagkagamay, naghimo niyong opisina ang tigas building ni Ana. Maunang ang uba, naa sa tent, unya sa usak higdaanan, magtapad mong dawa ka kailaw sa sakit ato niya magtapad-tapad mo perting luura o ako po yun ay kwarta nga naman ha man ko sa Sambuanga del Sur Medical Teen Center maato na lang ko kuan private maato na lang ko o kaning kuan kanang regional hospital ha sa Margos eh, ingon ra ba sila nga dili na ingon sila nga dili na kuno ato ingnon nga dili na kuno maadto ang mga katawhan diha sa Sambuanga del Sur Medical Teen Center og poro ako po yun ay kwarta nga naman ha man ko diha. Sa servisyo, barat, bulok kayo? Napay wheelchair, gubaon. Naapa sa tent, dinha nyo pahulason sa tent? O nganong maanha, gipod taon? Maunang, maluoy ta sa mga pobre, bakit daghan magpobre din sa Sambuanga del Sur? Iyawat na lang, watay gasto diha sa Sambuanga del Sur Medical Teen Center. Pero lagi ang servisyo, barat, bulok kayog servisyo. O nga din eh, bisan pagkuan, maingon pagin mo nga, dili na tinuod ka ng mangayo o tambal din sa ito ang city pharmacy. Unsa man among ipalaminit ni inyong resita gikan sa Sambuanga del Sur Medical Teen Center? Karong sunod adlaw among ihikla dinhi sa Sambuanga live. Mga resita gikan sa Sambuanga del Sur Medical Teen Center, mangayo og tambal diri sa tong Sambuanga City Pharmacy.
1: Ingon ana
0: ba?
1: Oh. Mga ato na lang awagon mga taga barangay, mga purok, barangay kanang sa lungsod sa tibuok Sambuanga del Sur. Pagdala niya mog nigo, basket uguban pa, dungan tag-adto sa mega gym, manguhaw niya tag-sikwa sa mukatay diha, ha? Ingnon lang tamo, o ganos kay kanang mukatay tong mga sikwa dito. Kay sikwa may mukatay na lang anang mega gym diha. Naama na sila'y project. Kana diyang mega gym diyang ilang ipang hambog. Nga napahimudsa na lang ang Asenso Convention Center sa Dakbayan sa pagadian ni Mayor Sami ko. Nga grabe kaulahi ka na gipanday ka nang naasa rotunda.
0: Yang ilahaw ang paghapoy atop.
1: Naunsa naman na din. Mahuma na lang po doon niya itong kuan sa...
0: Pedro?
1: Sa kuan ka ng Santa Lucia.
0: Coliseum.
1: Coliseum sa Santa Lucia. Nga diin... Bisano pagani na human kay naato pa naman dito na nagpahigayon og daghan nga mga kalihukan na pahimudsan na unya saon man to nang mega gym ninyo diha oy maina lang na pakatayan og sikwa kalabasa og uban pa kay magamit na po nato sunod to og nutrisyon ra ba na po
0: magbalik-balik ta si Gigislag Pamira dere balik-balik nga proyekto ni Mayor Samico unya atong pangutana na usab balik-balik kadi man gyud sila makatubag at red kana bang putaw gabarog da sulod sa daong ano di gid mo makatubag oy mga information officer ato man mga amigo kauban sa industriya
1: amigo mo diay
0: amigo na lang tubaga ko ninyo tubaga sige tubaga ko ninyo kana bitay yung pang balik-balik nga pang labay din ng mga isyu pero tingin sumuha balik-balik to tubag murag plakang guba pero need magina namo tubagon pero lagi kamo di mo katubag unsa may status lagi anang putaw gabarog sulod sa dao putaw nangatay-an. Patimbang na lang kung ano na nabi, way back 2022, gisugdan ang bidding. Hangtod karon 2026 na. Pila na makatuig, unom? Mag-unom na hapit. Unya, ikaduha din na kabidingan. Asa ang kwarta? Mga katawang sa busuryan, inyuhan ang buwis. Mga katawang pagadaan, inyuhan ang buwis. Ah, bisag ka mo, magsiging-saging mo diya sulod sa Blue Oval. Proyekto mo na sa kanyang administrasyon. Hangtod karon mapaghapon, mapahimusli ang kanang putaw nga gabarog. Duha kabidingan pila ka billions million ang gasto ni ana wa paghapon mapahimosle nga mo sige magpamira dire sa administrasyon ni Mayor Samico for your information daghang king nabulahan daghang nabulahan sa mga proyekto ni Mayor Samico health services program bisag inyong mga pasyente diha sa mga Dulcer Medical Center dire mga yog tambal sunod at pakit-on ta mo sa mga resita. Gusto
1: Blue Oval. Speaking of Blue Oval, naunsa naman na karon diha? Nga hugaw naman ka istana na diha dahil wala naman ay atiman. Sa unang administrasyon kanang Blue Oval nindot yung kaayo sa tanan. Sus karon, liwat pod sa nagkuan administrasyon. So wala sila nakapa-improve sa tanan nga mga gisunod nila nga mga projects nga unta kun ikaw sa kapiniling opisyal, kun unsay nahimo sa unang administrasyon nga naana diha, i-improve ni mo na. Dayon, ang wala pa nahimo, imong himoon. Unya, karon wa manggit mo'y nahimo kay mga karsada raman infrastructure projects.
0: Yes.
1: Gikan sa langit, paingon sa impyerno, ning tungod. Agi sa pagadian sa mga kalasangan. Ingon na rin nyo ang trabaho. Mabaya na nga kanang one ninyo sa SGLJ, 2 over 10 man, kanang one ana, agoy, infrastructure projects ka na. Wala pa mo, naghimog infra, na zero, naging mo, hapin na mo maitlog. So, ingon niya na, may nalang na mo infrastructure projects. Nga diin na, lipay po in town kayo ang mga katawhan sa atong mga kabukiran. So, atong ipahibaw sa atong mga katawhan. Sa tibuok ka, kasuukan sa Zamboanga del Sur, nga kung mag-project kag, sige na lang yung infra, kanang kadalanan, kadalanan, good, very good. But then, pagresulta karon sa grado nila, uy, wala man yung nabalansi.
0: Kinahanglan, i-balance. So, ito nag-iingon, balik-balik ni Mayor Samico nga, mayingon si Mayor nga, si Mayor Samico, dili siya supak anang pagpasiminto sa mga kadalanan. In fact, among ginabasa din nga mga proyekto, halos-halos kadalanan sa purok, sa purok.
1: Kay maunay, gipangayo ko sa mga kabarangayan sa syudad, kadalanan, katubigan, kanang uban pa, maunay priority projects nga gihatag ni Mayor Sami.
0: Sa 54 kabarangay, pero lagi, unta, tagaan ni mag-balance ang ubang mga serbisyo.
1: Exactly.
0: Health services, basic social services, o uban pang mga serbisyo nga makapalift up ba, makapalingkawa sa kapobrehon sa mga katawhang sambusuryan. Ingon ana ba, itimbang ni mo, o niya karon pagrado sa SGLJ. So, 2 over 10. Subot pa sabot, wala nyo tagae o pagtagad ang uban nga mga angay nga serbisyo alang sa katawhan, maubitaw na nga itong balikaw na napod pag balik-balik kani nga nahimong top 7 poorest province ang Mindanao sa Region 9, top 2 poorest province ang Region 9 sa ang Sambangan del Sur sa Region 9, yes. Taas o poverty incidence base sa National Anti-Poverty Commission, wapagid sa nakapasar sa Good Financial Housekeeping o niya SGLG, bagsak gihapon. Pangutana, asa naman ang budget dahil niini? Kana lang ba? Maura, ginawa ko.
1: Kanang mga...
0: Magpakuan pa mo, kana inyuhang pangyama, lipat-lipat, mana inyuhang.
1: Kanang survey sa mga independent ng mga organizations, diligin na nato kaminusan. Ay, wa, mangganita kahibaw, ga survey ba na sila, ga, unsa pa na, nga, mga murag mga polis, nga mag-interrogate sa ato ang mga katauhan, wa, gini kahibaw, na, bisan ka mo, wa mo kahibaw, nga, na-score na di ay ninyong 2 over 10. Maingon na yun mo.
0: Papil-papil mo na.
1: Pagkawa man may musubmit og papil kay dili man may papil-papil. Aksyon man yun may. Giteko ng inyohang kuan.
0: Naiwa na o subject level. Sila na ilaron pat papil-papil. Wala agin mo nakakomply. Kaya wala pun mo ika-present. Kaya wala agin mo yung nahimo. Mano klaro nga pag-istorya. Ino na ba papil-papil? Uy, simbago papil-papil? Department of Interior and Local Government, DILG, mao nay principal sa tanang mga mayor, gobernador, municipal mayor. Kung unsay gihimo diha sa imong mga sa imong lungsod, unsay gihimo nimo diha sa kwarta, ikaw unsay gihimo nimo diha ang kwarta nimo, imo bang gikurakot, giunsa nimo na pagpa-implement og tuman, pagpatuman sa mga katawhan, imo bang na-address, mao na nga sila imo grado nimo. Mao that's why nga naay DILG nakatutok sa mga local government unit
1: sa ato LGU. Pa sa ato pa gahi di mog ulo gahi mog ulo nga gidukol mo sa DILG oy anong nga to over 10 raman mo ay kanang papil-papil raman na kaminos oroy mo sa DILG nga nag to over 10 mo
0: sa may pulosan ng department gahi
1: mog ulo o pag-ingon nga maunihin mo ah pares na Mayor Sammy ang ato ang dakbayan sa pagadian diba ilahat to over 10 ang ato adinis dakbayan sa pagadian is GLG 9 over 10
0: yes,
1: sa, na so na ay usa so karon kining usa ka kuan kining usa ka wa mahimo nga gusto
0: ta
1: 10 over 10 niya ni karon sa dakbayan sa pagadian giperform nig maayo sa usa ka departamento nga diin mauni giingon sa DILG mauni ang inyohang wala mahimo ang naasya
0: existing ang naasya disaster reduction management
1: ang naadiha is kanang kuan mauni ana okay mauni ana so mauni nga departamento
0: naa
1: sila naa ato performing ang ato ang usa ni ana but din kuwang pa ba
0: kuwang
1: tatanan-tanan basta kami dili may istorya unsay kuwang kamo mao'y kuwang gyud
0: basig masunod ko nila
1: basig sunod kuwang dres pagadian pero kamo dres probinsya kuwang gyud so
0: kulang tanan wa gina kompleto tanan gyud kulang
1: oh so mao ni karon
0: ana kay Abson
1: nga gi-perform ni sa usa ka department sa dakbayan sa pagadian ang kakulangon tan-aw nato sa sunod pohon pod og asa na pod nga kanang angulo ang dakbayan sa pagadian nagkuwang gamay naba kay aron si Mayor Sammy musubmit jud na siya og kanang mga kakulangon dayon ang tanang mga kakulangon himuon yang challenge
0: yes.
1: Nga diin mahimo nga makuan ba sa sunod ma-perform sa sunod dili kay magmagahigulo kay tanang LGU subject na siya sa paggunit
0: yes.
1: Or pag atiman sa DILG
0: yes tanang LGU you have to report
1: yes sa DILG
0: sa inyong mga nahimo kumbaga estudyante ka ba og maadlawa pass your assignment ang inyong maestra mao na ang DILG mga estudyante ang mga mayor gobernador unsay nahimo nimo mabitan ang gibagsak mo diha kay wa mo nahimo o mo naka-comply kung unsay ang i-comply sama rin na sa estudyante assignment og maha og ma nag i-pass nya di ka kapas ay bagsak gyud ka kamo may maghimo og grado dili man ang DILG may muhatag nimo og grado kung naka-comply ka og sakto tagaan kag perfect score pero na kay dili ma-comply di ka tagaan gyud pod kay that is public document. Unsay nadapatan nimo sa imong kwarta? In partnership sa COA, unsa may gigamitan ani nga mga kwarta unya karon? Mimpalag sila tong adunay nang gawas nga sa Facebook nga pila to ka kwante, pila to ka billions, millions nga naa sa COA. Oh, ingon ana ba? Ah, dili man manggawas ng mga isyo. Kung wa mo maritikan sa commission on audit, si Mayor Samico na balaka, biyan na si Mayor Samico kada bulan sa city government, according sa tong na istorya. Sir Dodds, kada bulan may mag-submit kung sa'y nang gasto din yung kwarta dito sa kuwa. Ultimo sa pag-account sa mga tambal, na agad tao ng kuwa.
1: Yes, oh, mauna siya diha.
0: So, wa may makita kay sakto man pag-gasto ang kwarta, sakto ang pagdapat sa kwarta ngadto sa mga katawang pagadianon.
1: Yes, senyor.